0: Tapon sang epekto kung kaso criminal story hanta.
1: Kaya muna ato, Farwin. Amo na ang gina... Ano gani, ginalantagin nato. No? Amo na hindi kita... Very, ano gani kita?
0: Oo.
1: Very mindful, gig. At least sa tinaga na lang gani kito, Farwin.
0: That's why hindi kita mag-joke-joke sang rape na.
1: Sa, di, ang action, ang, I mean, ang mga gestures ta... Ano na mo, isa pa ginaasa mga balasiyan ka to Farwin ang gestures pa mo. Oo. Kaya ang imo na nga kung mangikatikap ka da, manghurikap da.
0: Oo.
1: Eh, manguot da.
0: Ano itong term mo, manghurikap?
1: Manghurikap. Siling siyang kilala ko, yaga panghurikap, siya ko nung undulom.
0: Ah, oh, yun
1: urikap. Lo? Urikap, o niya ko nung kundi ng switch ko, no?
0: Oo, oh, lingi kay brown oh. Out, guro.
1: No, ano, hindi ko brown out, pal. Kung galing nga ti ang bro na taguro hasta lang guro ano nakite
0: oo may suga naman kung gabi mo
1: oo pero ito subong niya kung mangurikat kaya sa muni nga oras ka pa rin niya sana kaya ti lain na yung urikat pang imo eh
0: oo why ni ano ni nang minanyak na yung mga muni nga style ni Sero
1: gani ba hindi I mean lang ito for me this is ano na this is a damo giniyak damo siyang kaso.
0: Oo.
1: Kangay si Nino. Tiyan mo ni Ganing Brisato, susunod sa Pakulod, ginagustong sa niya ang safe, ano ba, no?
0: Safe spaces, ha?
1: Safe space pala.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga, which is the, is ano, no, para di ako parawin ang pa-distrate ang imong upo sa opisina and oh. Also, ang iya, tabing makita ko din sa personality ka sa parawin.
0: Oo. Oh.
1: Wala niya kung dapat sa lugar nga mag-binastos sa sulod sa opisina mo.
0: Oo. Oo.
1: Oo. Diba?
0: Bisan catcalling gani ka tropang friends, dumdum ka ng tihulan mo bla.
1: Ah, ka Marvin?
0: Oo. Tihulan mo blang babae.
1: Which you? Manihol ka?
0: Oo.
1: Oo.
0: Pwede ka, anhan mo? Pwede ka filean kaso siya?
1: Sakto na, catcalling na ano mo?
0: Oo.
1: Catcalling mo? Box? Diyo mo na blang?
0: Oo.
1: Phew! Diyo mo na blang?
0: Sungaw lang galing ako, no?
1: Oo. Dako, subong na panihol. Yung panihol tayo ka Parwin, para ko nung hangin niya.
0: Oo.
1: Yung panihol tayo sa hangin.
0: Oo.
1: Hindi tayo manihol sa lain ng hangin.
0: Ang gagawa nga hangin, laing hangin. Ay, nako.
1: Sige, ka pa ang subong bahay. Sige ba, gudway yung hangin ba? Manihol tabla para may hangin?
0: Oo.
1: Oo, siling na, amo nang isang katagun ako, protektibo mo, no? Aga, papacheck din hangin, manihol ka. Oo. Hindi kayo maniwal sa sarayin nga. Hindi kayo pinikasok
0: nila. Ay, diba ba sa matapaan ka blang?
1: So, galing. Tiyo mo nang natabok ato, Farwin, sa sininga general manager nga net. Papaitin ang kapalaran niya. Ay, siguro ang mga babae itong naging pangbitima, ay decidido kayo mag-file kaso, no? Decidido kayo mag-file sa kaso ato, Farwin. Eh, amun eh. Sa mga kaso, sa nga pilakakaon sa rape. Rape with sexual abuse. And ano pag ito, no? Do rape with assault to kag act of lasciviousness katropang Erwin. So, eh, ano gini?
0: Mayo.
1: May kapo niya gini ng rehas eh.
0: Mayo ni si sir ba? Damo-damo kaso. Mung pwede na-files ka ang kaso siya. Bao. No. Ikaw na sir? No. Hindi naman ko magpati. Tanin nga, wala lang kung isa lang ni kabilog. Damo pagliyo.
1: No, damo pa.
0: Damo pa nag-file o.
1: Amo na matabaw ito pa ngayon kung anong katol mo nang iyan ang
0: oo. Ang catcalling, katropang France, gin research ko, gin lantaw ko diyo. Ang catcalling sa Republic Act 11313, Safe Spaces Act, Japan. Pwede, pwede ko Japan mga failan.
1: Correct na, catcalling na, oo. Ito siya pwede, guaps. Oo, or ang guaps ko rin sa ato niya, tido ka-ordinaryo na lang nagkakarawin.
0: Oo.
1: Pero galing tayo, okay lang akong magambal ka ng big wax na muna, di ba?
0: Oo.
1: Okay lang na mo. Pero kung po na mo pag ganit wax, na may tanitsi mo ba? Ito ang blabla. Ito yung araya, sigurado ya. Ano ginaya mo? No? Ang puso ginaya sa babae. Ito ang blabla ng mga tinaga ka performance. Tiyo, okay lang akong dayaw mo sa big wapa. Sa
0: oo, gwapa ka.
1: Sexy. Pero kung supo na mo na sang malisyoso nga tinaga at tidra ka to parwin niya posibleng niya naglapas kagin sa safe spaces ah, no?
0: Importante respeto ta kung discarte ka lang pero kung ibuli mo bastuson mong babae yun ay naman istoryas na yan
1: pwede na pwede Oo, sige, sila isang kilala ko, ganun, ikagat na lang kung sa saging, lapo lang sa saging, ikagat na lang kung nung umuls ko, no?
0: Ay, lumamasahin.

0: Siyempre, Katoparven, Nobel recommended itong tupang sobre ko.
1: Abaw. Abod lay regluho ni, damo kaso da, ano?
0: Oo. Nang urikap sa gwa.
1: Hmm. Mahima sa lod.
0: Urikapon niya naman ang rias eh.
1: Oo. Oh. Urikap sa gwa, hima sa sulod.
0: Urikap, hima. muna pala ito, Farwin, ang mga bagay, bala nga, which is the, kita nga mga lalaki, normal naman naman, hindi naman na mabasol kay lalaki, man tamo?
1: Oo.
0: Oh. Oo, pero kung gusto panimuot mo, mapunggay mo na mo.
1: Hmm. Kung kisa blah, balsang kilala ko tong psychologist katropang France, these acts ga-contribute mo na yung mental health kuno mo? May problema pa minsan ron?
0: Oo, oh, hindi stable mo, ano, yung mga pangalauna, blah.
1: Kagari pa gito?
0: May ano gina ka, Parvin, may term gina nga sa akon, nga tsakto na, no, sa mga health experts pala. So, sick mind, no, or ano gito eh.
1: Kagkalabanan ko, no? Katro pa, France? Kalabanan ko, no? Palalantaw, porn?
0: Ah, tiyan mo na. ano na ka to, Parvin? Ako nang effect sa mga tao ang pornographic materials.
1: Oo.
0: Now, which is the, I don't know kung may natutupuan kung kilala, taman blaw.
1: Amen.
0: Lapitan ko na sa opisina ko, no?
1: Atong lapat?
0: Karparwen.
1: Atong bayo?
0: Oo.
1: Ay, nako.
0: Ay,
1: nako.
0: Ay, Diyos ko. Well, that's the reality, no? Kasi yung tamo, bisang mo ng mga istorya palang kinanglan ipukaw sa publiko. Bisang sa mga kabataan, ha? Bisang sa mga kabataan, ha? Sa mga, siyempre, kasi nultirong ibang sa aton.
1: Oo. Curiosity.
0: Stage ka to, Parwin.
1: Oo.
0: May ano na mo, ang sa psychology ganun yung study, may granada na nag-start ang curiosity.
1: Oo.
0: And also ka to, Parwin, kung sa lalaki, doon may activity that is urge, no?
1: Oo.
0: Na mag-amuna bala. Na, which is the, gusto nila na din mag-hibo sa sinakabagay. So, bilang ginikanan, halungan isa katroparwin, no? Tuduan gusto, kahit di magtigulang isla ka, ngay sa sining individual na nga naresto, katroparwin, di kinimalayo ang batangata man nila.
1: Oo. Sige lang. Wish the good luck kay sir. Sir, good luck, sir.
0: Gane man. Good luck, sir, kay mo, ne?
1: Good luck, tanan.
0: Puri ka po lang imo, hindi lang iba, di ba?
1: Ay, naku. Oh.
0: Mga bagay na dapat tandugon or ikapon, si amo lang yun na. Kung mag-initiate sa sining bagay, dapat, ano lang ito, Parwin, sa mga speciality. Meron na ganing kung alasawa pala, no?
1: Uh-huh.
0: For example, yung mga asawa, tapi, married, kapisang nga married ka mo, kung di siya iluyag ka, kung ikaw per taon mo gid siya, hindi nga nga makabig man ang arif mo, no?
1: Oho.
0: Muling sa public sa karong katropa, Erwin.
1: I hope tani karong pang France na istoryahan tayo naman lang ni sa mga kumpanya bala. Kahit may araman asang ginahimo ng seminar ang aton Department of Labor. I think dala na sa Occupational Safety and Health ang Safe Spaces Act nga gina-discuss kami. So tani ma-open ni siya, ma-permi ma-diskusyonan ang mga actions bala that will contribute sang nag-violate sang Safe Spaces Act natun.
0: Correct na ako, Parwin. May lang na galing subong kay ang Safe Spaces Act. Ang subong ni Blanc, Parwin, ng mga liado ni Blanc. Ang Safe Spaces Act, doon na pagang gini-impopis mo, sinilang din mo ni Blanc. Nauna, damo ni sa kaso eh.
1: Oo.
0: Subo itong natanggap ng mga nauna na dahil ko na talagang sa impopis ang safe spaces act. Kasi subong nga naging maswerte niya, which is the pag-abit niya bilang depensa, no? Sa mga biktima, sa mga pag-aitropang, sa pang-abuso, sa mga privado ng mga kumbuyangan o kung inulubrahan man sa
1: pag-aaroon. Oo, kay para way sa nga mo ni Matabo, Blau? Way ba lang sa ang respeto, magapin

0: pangibabaw sa mga ano,
1: yes,
0: empleyado.
1: Sakto na, o. Oh. Mm. Katapang wente mo niya sa na police patrol, ah. Ini si katapang class ng Burgos, doon mga bukol-bukol sa lawas mong tumara sa Santo Plus Gold. Para sa nagawag ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you so much, katropang France. Ang pinaka-latest update na balita, mga katropa. Ang madamo mang paldo si sir, damo sa kaso tubangon si sir. Oh, iyang ano to? Ang iyang kaso may ara acts of lasciviousness, no? Ini ang mga kaso bilang dogin hikap mong babae, failang kakaso, ginakos mo siya nga nag-resist siya, daw may intent sa mga katropa. Pagkatapos ang catcalling, gali mga katropa, one of the violations ng ano, sang Safe Spaces Act na ton. Kung ikaw lalaki, mahilig ka nga magtihol-tihol sa babae, base bla marugawaan ka. Ang pagtawag sang babae, pagtawag sa isa ka individual nga hindi nagakadapat katropa. Isa man na, no? Nga gina-discourage, no? And I hope ang atong mga kumpanya, ang aton nga mga opisina will openly invite our labor department so that maistoryhan ni siya, ma-discussionan sa mga katropa what are those actions, no? Nga ma-pwede ma-ano consider nga violations ang nasambit nga layo ka tropa. Ang aton marandi importante respeto, no? Iban pa mga katropa, no? So amuni ang aton lang ang ginalantaw nga bulig man para sa aton mga empleyado. We wanted ang tagsa ka mga kumpanya, opisina, mangin ano sa bala ng linong, no, venue for work, not sa mga toxic nga mga away, gamo ang environment, katropa, kag may pagrespeto sa tagsa-tagsa. 8:16 mga katropa, ma-commercial tanay, mahaboy tanay sa pila ka mga obligasyon naton. Pagkatapos balikan ta katuan ta, nagkadto man to mga katropa si Defense Secretary Gibo Chudoro sa Kawayan, no, para magbisita to, no. Morning sa kay ako si Pao. Morning, salamat gid ha. Pasensya sir, kung gusto ko na itiliba sa ahon, pero ano lang sinya perspective, pero problema ka DND ang ginhimo kay EU man ang gasuporta sa ICC kay NPA. Teddy Boy Dimol Vlog, morning, salamat gid sa pagtutok. Mayroong nahuli from Maygo Lanao. Hello pa, shout out sa mga from Maygo Lanao del Norte, may aga. Salamat kita. Rihanna Destro, thank you. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Salamat kita sa pagtutok diri sa aton pala tuntunan diri sa Bullseye. May nagdaogali mga katropa ang aton nga promo, ang Santon and HFM libong-libong pa-premyo. May winner kita last Friday nga lawagon ta karon bladu kay dugay mga katropa. Kag sa Kabankalan pagid, no, may arak kita winner sang nagdaog sang 3,000 pesos. So kon medyo galain buot nyo, kay way kamo kadaog, palihog man lang intra kamo, no. Kon gusto nyo man magdaog sang ining padya 3,000, intra kita sa Santon and XFM libo-libong pa premyo katropa. Alright? Ari ni sa ongoing sa gihapon, week 11 na, sulod na kita week 12. Pagkatapos, lapit naman lang ni ang atong nga grand draw. Isa ka blister sa Santon Plus Gold katropa, isa na ka entry. Isa ka blister sang premium D3 soft gel capsule, isa naman ka entry. Ang isa ka blister sang turbo food supplement for men, isa man ka entry. ang 5 sachets sang Santon Plus Santon Gold Coffee Mix, isa naman na sachet katropa. Okay, ang pwede mo nga himuon nga entry. Paano maghimo sa entry? Baka lang ta mga katropa sang white legal size envelope, tapos isulatan ta sang landa ba lang sa upper portion sang envelope Santon and XFM libo-libong pa premyo. Mas mayo pa nga ibutan nyo ang week number para mas specify gid sa mga katropa, no? Like for example, no, Santon and XFM libo-libong pa premyo, week 12 na kita next week. All right? So pwede na. And katropa, ang paghimo sini after sina lower center portion sang envelope, isulatan nyo sa ngalan, address, contact number, signature, no, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga malapit sa inyong lugar katropa. Diri sa Bacolod, pwede kita makahulog sa drop box sang entries naton early as Tuesday or Wednesday, no? Pero kung ari ka naman di malabyan mo, may ara ka na entry by Monday pa lang, drop nyo na. Para ma ano ta, para mabalanda yon, para ma solve ka na, hindi ka na mag sala-sala during sa pag submit mga katropa sang inyo ano, inyo entries during during the day nga mag draw. Okay, ang address na tunari kita sa Earth Street, Puente Belder Subdivision, Barangay Tacoling, Bacolod City. Ang aton address, okay, sa Kabankalan, ari kita sa JL Crosspoint Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. Pwede man kita ka-drop dira sa mga entries na aton katropa para sa aton pa-promo. And at the same time, sa mga katropa pips na aton nga nagahulat-hulat, pahulat lang kamo mga katropa nga i-announce ta. I-announcement ni namon mo among winners or hindi gani, kanto ka sa aton Facebook because gina-post namon da mga winners man. Okay? Ang first prize naton sa grand draw ha, is 50,000 pesos. Ang aton second prize, may ara kita sa second o kunsang 30,000 pesos nga second prize. Kag third prize naton, may makabaton sa 20,000 pesos nga padya. Sa aton nga consolations, may ara ta sang pulo ka mga consolation prizes sa tag 5,000 ka pesos. So ang imo entry, for example, gin drop mo from week 1 nagkadto sa week 12. Hindi ka magkabalaka kay amo na siya ang aton nga ipadala nga mga entries during sang grand draw naton sa bilog nga Negros Occidental, no? Ang imo entry hindi na mabutang sa basurahan. Gamiton tapa na sa paggamit o kung patigayon sa aton grand draw, which will be announced mga katropa sa pila ka mga inadlaw, sa aton pila ka mga programs diri sa XFM. So mas mayo nga nakatutok lang, nakapamati lang sa XFM para mabalaan ta mga byan ang development o kung ang update naton sa aton nga Santon and XFM libo-libo pa premyo katropa. Right? So we want you to win mga byan, no? Oras natin, 8:22 sa pagbangaragad natin. Thank you. Salamat sa pagtutok at pag-upo din sa itong programa. Mga kauturan ta, medyo ang kuyab ang aton nga power bank na ano naman siguro na tawag sini na charge naman ah. Mayara naman ta sa mga kuryente supply siguro ah, no? Kabay pa. Until mag-alas 7 karon sa hapon, gabi, magsiga na siya. At least, bulo-balik-balik naman ta. Subong Domingo, abi, medyo madugay-dugay, 13 oras no ang run out diri sa aton lugar katropa, kagkon sa mga barangay ta Budlay pagidni kay ang gakatabo, init-init kayo sa mga barangay ta. I hope nga may ara ta sa mga kalantuan subong, no, ang pabulihan ta mall naman eh, no, kadto naman ta to para mag molding. Oras na ton 8:23 na. Mga commercial ako, pagkatapos haboy ko ang pila ka mga obligasyon na ito mga katropa, kwa unta development dito man sa ano ho, sa Kawayan, because nga may ara pagid sang mga kabig na itong ginkatuhan ang aton DND Secretary angot siya ni mga katropa pagbisita niya kapon. 8:22, we'll be right back after this.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta

0: Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: System pain.
7: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: X.
9: XFM.
8: FM.
10: Yes, to hell.
11: The secrets of hell.
12: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
13: Yes.
12: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
13: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa nga pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
12: Mm.
13: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
12: Ang iban sini naga kata ta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
13: Mm-hmm.
12: Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na.
13: Mm-hmm.
12: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
13: Yes.
12: Kung wala na gid.
13: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
12: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold.
11: The secret of health.
12: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
13: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
12: Hindi na sa kabatsyag.
13: Yes.
12: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
13: Again.
12: Again.
13: Yes.
3: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasin mga joints, posible mabalda. Ang iyasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga biyan makabulig ang ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Balancing ang mga komentaryo.
6: Further,
5: yung nag-atras ang public opinion objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang Bullseye.
8: Oras ka tropa, alas 8:30 na sa aton nga pagpangalagad. Katuan tanay sa katropang Winston Villanueva. Kaya nagkatuman to si DND Secretary Gibo Jodoro sa 15th Infantry Brigade, no? Sa pagbisita to, no? Kung makita na to mga katropa, muna yung mga mga areas nga medyo ano, medyo tripling makabig na to insurgency problem. May mga engkwentro kag may nagkalamatay nga ginapatihan katapos sang mga rebuilding NPA katropa. Last time to sa Kawayan, nagligad man sa Toboso, nagluntad to mga katropa. There were several counters dito sa Oriental nga nagluntad. Ang pinakadako gid lang sa Toboso ang 19 nga napatay mga katropa, ginapatihan NPA. Pero padayon sa Gyapon ang ining ginapanawagan sa mga grupo ng mga human rights advocates mga katropa sa pag-imbestigar para mabalaan kung hangaway gid man to kung hindi mga katropa, no? For that numbers 19 big bilog ginbasla naman ni sa nagligad nga adlaw katropa, I think Mayo 19 just as ice mga katropa naglunta naman itong ikwentro sa Barangay Abaca Poblacion, no? Napatay to 5 kabilog mga katropa. So maraming ginibisitahan sang sekretaryo sang defense mga abyan. Ambot ko na nung latest development to kwaunta ang ma-update with katropang Winston Villanueva.
0: XFM Live Reports.
8: Katropang Winston, good morning.
9: Ay nga ga katropang Win kag sa aton mga tagsa katagpalamate. Katropang Win kahapon mga alas 2 pasado sang hapon nagabot diri sa 15th Infantry Battalion diri sa Tiling Kawayan ang aton nga Secretary of National Defense. Si Secretary Gilbert Gibo Chudoro. Nagpakigatapol siya sa mga tropa. Congratulate niya ang mga katapos ang 15th Infantry Battalion. Ining nagligad nga nagluntad, no? Nga inkwentro sang Mayo 16 nga ginkamatay sang 5 ka mga ginaaligar, no? Mga katapos sa New People's Army kag pagkasama sang ilang kaptanan. Sa amon nga pag-istorya sa kay Secretary Gibo, iyang ginahambal, nga sarado ang gobyerno sa karon sa ginatawag na pistoks. Wala sa nga pistok na matabobis kan pa diri sa banwas ang Kawayan, kag diri sa southern area, biskan pa si Mayor Darrell Tabuara, na iya magiging konfirma, no? Iya mismo ginambal, nga sa pagkakaroon kung ano ang mando sa babaw, amo na ang iyang pagatumanon. So, sarado man ang mayor sa ginatawag na pistok sa tropang win, bangod nga Rosea, kung kaysa, na yung advantage pa sa mga kontra, no, sa ano ni sa mga rebuilding grupo kung may aras sa nga pati kayo nun nga pisto kaya nga no, muna kuno ang tiyon na nagtipon sila pwersa para naman ibato sa gobyerno. So konfirmado siya ano niya no, admitted kasuro siya nga kumbinsido siya no, kumbinsido siya gani, kumbinsido siya nga ang kontra sa mga Philippine Army mga ano gid no, mga katapos ang UP Force Army bangod sa mga armas ka, bangod sa ilang mga testimonya sa mga nakaupod sini ng mga naiman ng mga NPA katropang win. So ipresentar man siya kahapon ang mga na-recover o mga recoveries ng mga armas umanin sa inkwentro diriya sa Kabankalan nagbaluwas ang kawano makita na nakita namo dito gapon ang mga matagaas nga kalibre sa armas lutang kag tumangani ka tropang win ang 60 caliber machine gun yara man dito no nga makita mo gidya nga mga dagko ang mga armas nga ginadala sa rebuilding grupo ka tropang win galing gida kasubo niya gid ang kabuhi ang nagkakaladula no kada yaman nga ginapamatukan ang mga ginahimo no sa sining mga group pangwin.
8: Oh, katropang which thought, ano pa ka mga activities ginahimo may ara sa awarding to? Katropang Winston, may ara sa awarding nga natabo to sa mga katapos ang 15th IB. Gimpasidunggan sila.
9: Yes sir, yes sir, yes sir. Yes sir, may ara nga po no nga pagpasidungog sa ila kag miswari ni kapon si General Humawan. Ano kaya ni Humawan? Samson, no? Ari gisa gapon nga nagatambong sa pagpasidungog sining mga katapos sa 15th Infantry Battalion no? Sa under naman sa pagdumala ni Police ni Army Lieutenant Colonel Maduli ang bagko naton diri nga Battalion Commander yan assigned daw mga tuwa na ni sa pangwin mo tuwa pa lang kabulan muna karon sa taro sa iyang pag-take over sa batalyon ko batalyon po diri sa Kawayan.
8: Anong assessment katropang Winston as far as Kawayan kag Southern Negros may activity pa sa NPA? Katropang Winston. Oras mga katropang 8:38 na gina-check na pa ang linya ni katropang Winston Villanueva. Ang Kawayan isa ni sa mga nag na luntaran sang dako na inkwentro sa tunga sang New People's Army kaga sang Philippine Army no. Lima kabilog patay katropa no, so duwa isa ni sa ginkatuan sa aton nga defense secretary. Barangkata ara na si katropang Winston. Check the back on 8:38 katropa morning sa mga American Tari si katropang Winston. Katropang Winston, after sa ano at after sa mga activities no, may assessment ginhimo ang atong DND kag atong Philippine Army as far as insurgency is concerned dira sa lugar katropang Winston.
9: So katropang Win sa ano ni sa assessment ang naambal sa DND katropang Win nga gamay na lang no, gamay na lang gid ang nabilin kag tumugani nga padayon ang ilayang opensiba batok sa rebuilding grupo kag ang ilagi diyang target is ma-neutralize ini sila.
8: Oo.
9: Kaga hindi na pagatagan chance pa na makapangalit. Suno na yasa kay Secretary Gibo Katropang Win. So para sa ila, nga gamay na lang ang persa. No, gamay na lang ang persa. Kaga jutay na lang ang naga-intra sa ila bangod sa pagbinuligay sa community, mga opisyal sa komunidad, kaga mismo ang Panwakag probinsya, nag-deklarar na, no? Nag-deklarar na sa pagkundinar, no? Mabugat o mataas na pagkundinar patok sa mga aktibidad sa ginahimo sa sininga rebuilding grupo. Biskan pa ang mayor, nag-ako siya na sa ila, no? Hindi may maibitar na siya nga area nga may ara pag-iman. Okay, no? Bangod nga ang kawayan daun sigit ka barangay ang upland upland kag malayo sa Balwa kag hindi kinaya may alin sang una mag siling kaya southern area o di kawayan or six area so muna din ang maginangin ano abi ano palatandaan may mga presensya sa building may gera pero sunod sa kaya Secretary Gibo sa ilang kapag assess karon na may kag mahuyang na ang persa sa rebuilding grupo.
8: I hope maresulta ni sa kalinong kagatawahayan dira Katropang Winston ang gakalatabo nga pagbisita sa mga ano ta. We hope nga matapos ng insurgency. Gusto ta matapos ang insurgency. But of course may mara sa mga bagay kung kisa nga nagduso no sa pag damo pagid kag pag recruitment sa mga rebuilding NPA. There were issues nga ginaistoryahan subong at this point of time. So we don't know yet kung ano ang status ng insurgency as far as Negros Occidental. Kay ti there were several encounters nga nagaluntad sa gihapon, no? I hope this is good to be true nga may ara sa mga adutay na sila. I hope nga this year wala na sang encounter eh, no? Binailuhan na isulupok na sa NPA kag sang ano sang army. Oh, Katropang Winston. Ang kawayan. Kawayan abi pinaka isa ni sa pinakalapad dira sa Southern Negros Katropang Winston naman, no?
9: Yes sir, bali ang muna nga plus ay municipality siya. Galing bangod nga ang iya mga barangay mas madamo ang ara sa upland kag nasulat area nga mapos pag-istaran, paraguan sang mga sinino, mga kabiyana naton nga yara sa kabukiran nga nag intra no sa sining mga grupo Katropang Winston. So mabudlay kung aton na no mabudlay may kabudlayan. But subong ginapananaw sa aton nga Philippine Army bangod sang pagkooperar sang community daw nakapenetrate sila no no nakaplasar sila anay sang una nga daw hindi ma-expose gila yon hindi din makita bangod nga muna no nga may mga coverings so, pero karon ang pasalamatan nila nga medyo okay na ang relasyon sa community kag sang Pilipinas.
8: Oh, Katropang Winston, nakuha na tong bangkay ni alias Dingding to. Nalubong na. Oh. Sige lang. No. Hindi ko guro mabati ani ano Katropang Winston. Sige lang ano. Oras mga katropa 8:43 Katropang Winston. Establish kita connection ni Watt mga katropa sa kay Katropang Winston Villanueva dito sa Kabankalan angot sa mga issues ang insurgency diri sa Negros Occidental. Isa sa ngingkados ang Defense Secretary Amunisa ang bisita sa mga kampo sa mga army nga nakasagupa sang ukon naka nakapatay no sa encounter katropa no 844 balikan tas katropang France katropang Winston why na dula na sa sige lang okay oras mga katropa 844 na sa magpangagad ta. Well, ang insurgency dumudamo na ni istorya pa halin pa sang una halin pa sa dekada-dekada na. And amo man na abja po na question ba lahat nga nagdugay ni siya na tiner ni siya for the 50 long years katropa, no? Ang insurgency ara sa gihapon nagalunta diri sa aton lugar. And may mga bagay sa mga pagtinipon katropa, may mga bagay nga ginaistoryahan diri. Well, definitely may isyu sang duta, isyu sang mga injustisya, no, sa mga lugar, mga katropa. May atutong isa sa mga istorya mga abyan, ato blan sa Sipalay nga taga nga nag-intra sa NPA, napatay ang iyang amay kag ang suspect man to army, no, naglain ang iya panimuot and eventually nadula sa nagupod na nag-intra sa NPA. So bagay nga amo man nga tuntutukan mga katropa. Ang isyu sang korupsyon sa gobyerno, no, isa ni akon ginapatuhoy ta permi aton discussion sa ang insurgency para sa mga official nato sa gobyerno. If you feel perfect kag wala kamo sang kinauti nga kwarta, then let's move forward, no. Let's say we have a perfect government, but kamo nga mga officials gobyerno mga katropa, may ara man sang ginatulon nga kwarta halin sa tawo, then there's a problem. Sa flood control mga katropa, napit trillion pesos ang nadula, no, sa kabansang gobyerno. Aton kwarta, ang tao nagdemanda sang pagpanabat sa mga politikos ni. But same sa mga panahon nga ni mga katropa, mga politiko is bungya, tinlo pa sila sa tinlo. Wala sang mga bahid kung anuman. Kung mag-depensa sa kogalingo nila, though ato pa yung sila pang nahulaan. Where we have problem, no, mga katropa. We have options. Pwede na mahimo, mga katropa, no? We file cases. Pwede kita mag-protesta. Pwede kita magpanawagan sa gobyerno, mga katropa. But what happened, no? Anong gakratabos ni? May ara ba lang sa pagpamati, no? Sa bahin sa mga uma natin. Subong bilog ng Negros Occidental. Bisan mga kauturan tang mga uma. If istoryahan, insurgency, recruitment, mga bian. Kabalugid sila, no? Kabarugid sila. So, amo na, mga sitwasyon, mga bian. Oras na to, 8:44 na sa pagpakarag. Abalik sa? Sige, okay. Katropang Winston?
9: Yes, sir. Pasinsa sa ating mga tagtag-tagtag pala mati. Nahugaw, tututod ang ating nga signal.
8: Oo.
9: Pero alam mo na, katropang Win, nga padugang update kali, no, sa kahapon, nga sunod sa kay Secretary Gibo, nga hindi, ano, na may aras sila nga himuon,
8: mm-hmm,
9: may plano sila nga para naman nga ining mga pamilya o ining mga apektado,
8: mm-hmm,
9: may ara sila nga ibulig, no? May ibulig, mm-hmm, sila pagi man, mm-hmm, sa LGU,
8: mm-hmm,
9: kaya nag-istorya niya sa personal, no? Nakita namon,
8: oh,
9: na gindala niya si Mayor Tabuhara sa isa ka area,
8: oh,
9: kag may ara sila nga pag-anon. So, no, kay Mayor Tabuhara,
8: mm-hmm,
9: nga kabay mauntat ini kay bangod nga para makasulod na ang dugang nga progress sa ilang banwa,
8: mm-hmm,
9: ay doon mo lang ini ang ginalantaw ni Katropang Win,
8: mm-hmm,
9: nga daw nga ka dugay o, mm-hmm, nagkakapundo wala ang pag-asenso kung tani sa ilang banwa,
8: mm-hmm,
9: that's why may ara itong ginhambal sa iya,
8: mm-hmm,
9: ginatugyan sa iya si Secretary Gibo, mm-hmm, nag-posible doon, mm-hmm, mo lang ilang imuon nga tikang,
8: mm-hmm,
9: para makabulig sa mga barangay, labi na, mm-hmm, ilang mga apektado sa mga insurensya, Katropang Win.
8: Oo. So, kawayan, isa sa mga init niya. Sige lang, tanahuntang development, yes, sinita son, Katropang Winston.
9: Yes, sir. So, ang isa, no, ang isa ka nadakpan, ang nabili, no, nabili sa Encuentro, yara na sa custody sa aton mga kapulisan, kaya posible nga mapasakaan sa kaso ini,
8: mm-hmm,
9: samtang ang Patay nga lawas, no? Ni Dingding alias Boy. Napatiga, yun ang palubong ng Sarbanwa, Katropang Win.
8: Aha, sige, Katropang Winston.
9: So, manumatag natin nga update sa nag-aubyon ng Pilipino sa Pilipinas si Katropang Winston ng Torres Villanueva, except the news. Kapag kanan.
0: XFM Live Reports.
8: Oras na, alas 8:50 na mga katropa, sa amuneng kakaltabo sa atong nga bungsod katropa, damo sa mga occupied lang atong panisaran sa mga issue sa national politika, no, issue sang korupsyon, nagapangayo man sa Japan sang anos ni sang bulig para mapanabat ni mga tao nga ara sa likod. Balikan ta pila ka mga update bala sa aton nga ano sa issue ni sang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay tigin pa kita to sa CCTV ligad nga may ara sang nanganagwa gidman, no, ang pag kay Baroto alas 2:30 sang kagahon mo. Amo na blog yung kisa ginating gin nakatingala ta nga alas 2:30 kalabalan, no, habal ko na sa CCTV may ara mo, no? Pero ang CCTV mga katropa matapos pa to yung hatag sang sang update ang Senado nga alas 2 ng aga ang Mayo 14 nakamagwa na si Senator Bato de la Rosa. Ang pamangko to, sino ang upod niya, no? Ti may ginpayag to nga si Senator Robin Padilla ang nag-upod sa iya, ginupdan niya. Okay, now diri kita sa palamakutanon kung sino ang nagpabulig puslit sa iya, no, gwa dito sa Senado, no. Ang argumento is why man sang active warrant of arrest sa isa ka korte sa Pilipinas nga ginserbi sa senador, no, and that's why hindi sa ma-prevent sa pagwa dito sa Senado kag hindi siya maaresto, no. Kaya mo na pinindugan sa kampo sang mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, mga katropa. Ang bahin sang pagwa niya, diri medyo interesting apart. Kahit hindi maghatag sang statement si Senator Robin Padilla mo. Nangya, wala ko kabalo, kag mahatag lang ko sa mga detalye kung may ara na sang konkreto nga mga investigasyon. Kung may ara na sa konkreto nga mga sumon kag pagpasabat sa iyabi sa korte or sa investigasyon nga katropa. Kaya gusto ko naman ganit, ani nga maghambal na galinti, may ara sang ginhambal nila, investigahan pa nila, hindi lang ko maghambal eh. Basta maapektuhan pa rin investigasyon nga ni, no? Pero sa dito sa CCTV, klaro, katropa, nga nakita to si Senator Bato, si Robin Padilla, una sa hallway. Nagsunod si ang isa kababayi to, no? Ginsundan pagid ni Senator Bato de la Rosa, no? Nagsunod-sunod sila. Pero dito sa park nakita gito nga nag-inopdanize sila. Amo ring depensa ni Senator Robin Padilla. Ang balya sinyati wise lock yan ang senador, no? Nagsakay lang tag hitch lang gani dito sa kay senator Alan Cayetano para mag para makagwa sa para makatambong sa Senado katropa. Kaya mo to eh, no, sige ati, luway man ko, maghambal ako ng senador na nga, pwede ko ka-hitch da, pwede ko sakay. Alang-alang man ko nga hindi. Lawa mo na ang depensa ni Senator Robin Padilla, katropa. Sige ati, inaalangan ko man na hindi, ana, no, amigo ko man na, senador man na sa paroy sa akon. Oo. Ti, amo na, ang pamangkot, di niya gindulong. Pagpamangkot sa iya, sige, why, naku, kabalo na, ano lang ko, pasakay ko lang sa dito ko na nasabton kung may ara gidman sang investigasyon. Ang ini mga katropa nga natabo, it seems to me, it appears nga ti ang attendance ni Senator Bato de la Rosa is to be there para ipakita ang iya boto para pagbag-o lang sang liderato sang aton nga Senado, mga katropa. And it's all about politics, no? Nakita ta ang gakaratabo di politika sa Japon, no? Pamangkot din mga katropa, will it count, no? Ang inimporsa sa majority mga katropa para sa pagdesisyon sa impeachment case against sa aton nga vice presidente, no? Ano ang representasyon sini sa desisyon sang impeachment court nga ti daw diri kita sa numero katropa naka angkla, diri kita nakatutok sa anong damo ang mga majority ng mga senador or ang minority, no? Daw dira nakatutok ang pila ka mga kuturan ta. Well, importante niya siya because ti sa desisyon numero man ang kinapasiyan ta mo. Kung ikaw iara ka sa minority, ang imo tendency mangita kapag isang alay to to reverse ang number para sa desisyon katropa. Pero amo lang ni aton nga desisyonan aton tulukon kaglang taon katropa sa mga panahon nga ni dapat na hibaloan ta ang sitwasyon, no? Nga ang impeachment is proseso sa idalom sa aton constitution sa paglantaw sa mga ebidensya kag akusasyon, no, sa isa ka impeachable officials. Notwithstanding sang inyong relasyon sa politika, ang inyong relasyon bilang mag-abyanan, ang issue of corruption, ang issue of spending nga hindi authorized, kag ang kredibilidad sa isa ka public officials nga magpungko sa isa ka posisyon nga wala sang bahid kung ano man, no? Notwithstanding sang eleksyon sa 2028 katropa, we expect nga aton nga mga aton senador mapungko to kag magdesisyon base sa ebidensya kasi ila konsensya. Daw dire kita sa numero naman, no? Ang ginahapag is base may ara naman balasahan dito sa Senado kay ginatpisil di katropa si Senator Win Gatchalian nga magatindog naman bilang Senate President kung may pagbag-o gid man sa liderato sang Senado. Ti sinong masuporta, no? Kay kun ginalantaw siya kun si Senator Alan Peter Cayetano bali man siya ti suportahan niya man kuno, no? I don't know kung may pagbag-o na, no, sa timon sa Senado katropa. Sa pagtalakay sa impeachment, ang kalain lang bala tanding imutan ni sa korte na lang, no, sa Supreme Court, no. I don't know, kahit hindi mo amo nang design sa katong ka constitution, pero ibutang mo sa Senado ang impeachment katropa. Why? Haluan Japon sa politika, haluan Japon sa mga konsino ang nagagahom sa Senado la. Pero ti abangan ta ang susunod na kabanata. 8:57 sa pagpangalagad ta. Sir Noe Hilyares, may aga sa imo. Salamat gid sa pagtutok man Sir Lee Arevalo adira sa kabankalan. Thank you, no? Paalam na kita. Buwas naman mga katropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Sa kanan sa aton technical partner katropang Junal Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remy Litooy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam mga katropa. Happy weekend. God bless.
0: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

XFM time. It's now 9:10 maayong aga. Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Wow, the gate is now open para sa tanan-tanan to be with us. Join us as we do the time traveling back to year 1970. And here it is. You've heard the song from Victor Wood. This is just part sa ating 2-hour time travel back to the years where we will hear the songs played in on air. I mean, via radio on the airwaves. And just like sa ato niya yung mga tiyempo, no? Sa mga lolo, lola, titos and titas. Ato ni remember, no? Ano ang mga songs nga nagsikata sa Ilayayanga tuig. And I will also bring back, no, the facts about the songs na gina-play naton dere. And let's evoke nostalgia sa siniyang panyempo. It's a Sunday once again. And sa nagigad nga Domingo, no? Sana silingko na. Dapat amo na ni ang mangin parte sa ato niyang biyahe every Sunday. Now we are already on the 24th day para sa bulan yasang Mayo. Happy, happy birthday! 50th birthday. It's the golden birthday of our golden boy, James King! Our manong James! Happy birthday to you! Hope you enjoy your birthday today. Kau po dang imoy niya pinalangga nga pamilya. Buwas lang kami, ah. Amo nang pinaka nami basta may birthday ka tapos may mga extension sa mga edadlaw. Mucho ningon damo sa Tagapalanga sa imo. Once again, happy happy birthday to Manong James, James King. Sa XFM Bacolod. Yehey! 50 na siya! Pero dugay pang discount. Balikta, no? Sa tuig 74. Sakto na, 74. Or 75, no? Anyway, sige lang, hindi ko kabalo mag-isip. Basta wala calculator. Basta kayo nakatugtong nasa 50. 1976. Okay, sige. So, madamaging salamat sa aton yung mga katropa nga nagaupod gid sa aton sa karon. So, it's time, no? Para yung we will take a walk down the memory lane. Ang ako na ginaayo sa inyo para nga safe ang aton yung travel this Sunday sa aton yung pagbalik sa mga nagliligad. Just turn up the volume and patunugan ni nyo dira para makaupod. Mas damo ang magupod sa aton para sa sini nga adlaw. So the siling na, I'm going to give you facts about the songs, ano, gina play naton. So this time, sa the siling na 1970, kabalo pala ka mo nga ang original, no, artist or singer for this song is from the New Zealand. And ang iyang pangalan is John Rawls. So ang iniyang ambahanon, Cheryl Moana Marie, was written, of course, by the artist together with Mike Gormley. This is one of the New Zealand's most famous songs. Kaya nga, nagka-reach ini sa number one sa Kiwis single chart sa tung May 1970. And number four naman, or sorry, it's number 64 on the US Billboard. So ang 10

originally, no, ang tuyo ni Rose, no, para sa sininga song Cheryl Moana Marie was actually written para sa iya yung sister nga si Cheryl. So, dili sa ato.

0: Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa sakit.
0: Now, kiss me, honey, honey.

0: Regular exercise?
1: Check. VisionX Plus?
0: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift na Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Bagong Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasan hindi mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga

Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: ko si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Cold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Cold.
1: Santon Plus Cold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain! Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: X FM.

0: Alternative Medicine Doctor, the secret of health, the secret of health.
1: Kung ga papayat ka, ga paniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, namin is inom mo na ton 2 to 3 times a day.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subong nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo, nga kinanglan, hindi mo gid makakuha, Dok Irwin. So, nung himuon mo, baka ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Oh. Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakasun sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
3: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3

0: Acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngayon yang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga dugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
1: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO,
2: yes,
1: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang BCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
1: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sami nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag pinitrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imong esophagus, pagkato sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, amun siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amun nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang Premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: So, ba't yung pag-inom ko sang Premium D3? Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akong nga ginabatyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: Exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga katupa, exactly.

na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga expert.

0: Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Exciting, bro!
18: This is D-Ro. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
19: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: kasalanan ng isa ka-professional boxer sa adlaw-adlawang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganit, bago ka maglala ang palangaki na dating kung mula sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: FM.
1: Ihinang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin C, tandaan, Santa!

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bilis sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Subukan mo! Sister Pain!
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugod sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Among kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Pupibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitagit ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gib. At siya ko gib na-relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga po.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: trading.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot ngayon.

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Sister

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oo, oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang.
6: Tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
8: Mas gari sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Eggs.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: the pain. Ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antonet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM 103.9.

0: rin man kamo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Environment D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
4: Tanggal lang kati-kati.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo
5: magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa

0: Apple Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Nabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
4: Vision X Plus.
3: Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasak. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sigurado ka dito. Sandton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sandton Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sandton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sandton kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbyoso git ko, mas

0: Coffee Mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga Odina. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Sanfon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahit na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Ah, chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-System Pain.
8: Muscle Fever.
7: Acute Pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-System Pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Yeah! System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: The pain.
10: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo?
12: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
13: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
14: Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM 103.9.

0: Regali, Pinahusay, Sample Plus Gold.
1: Pabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premier D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premier D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa karitard ng sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bio-active compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
3: Nadala sa kong pwede sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, pagaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Corbett.
2: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier, nabudayan yung kusang una, kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo, ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko, kanami, kitbala, kay Batyag, tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Cold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Sample Plus Cold.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: exciting, bro!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3

0: Coffee Mix. O kikit sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga premium D3 Coffee Mix. O kikit niya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid.
2: All-in-one sa presyong magaan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
2: System pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.

0: Gold.
1: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akumulan sa system pain para garo-garo ang training.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: Exciting! Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or Pharmacy.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag-Santol Plus
7: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
10: System pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.

0: Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizens. Maganda po, maganda.
0: Epic Tibo, sa anumang uri ng sakit, Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimba.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: kahit na sapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gib. At siya ko gib na-relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus
3: Herbal Oil. System Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Santon Plus Coffee.

0: na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin? Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3

0: Patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System pain.
4: Ako si Hyde, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.

0: dito. Sandton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandton Vitamin C.
0: Sandton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sandton kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nakon siya, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sandton kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandton Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sandton Gold Herbal Tea.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sandton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sandton Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Ahit-arupang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
8: Ang karang pain.
10: Fast and safe.

0: Symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain, bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Sa Kadijer. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Mga katropa,

Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirigit lang

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siudadsiang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas sa Bungyang Adlaw sang Lunes. Good morning! Mga katropa, Lunes and Lunes na kita sa Bungyang Mayo 25, tagus 1025. May 26, 25 pala. Excited mag 26, May 25, 2026, Lunes nga adlaw. Grabe, excited yar. Sa liwata, May 26 pa lang. Ako na May 25 pa lang, 2026. Excited lang mag 26 ang person. Iba niya ginapadugay ang tiniun. Iba naman niya ginapadasi. Sana ko dahil. Mga katropa, live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na kita ha sa inyo yung mga cellphones, inyong mga Facebook account. Live na kita dyan ang mabatian. And of course, ara naman kita sa inyong mga tagsaka radio, mga katropa. Mabatian kita ha, sa itong radio frequency ng 103.9 and 96.7. And syempre man, mga katropa, sa aton subong nga mga listeners, sa ila tagsa-tagsa ka mga radio, sa ila mga tagsa ka mga radio app, ano? Good morning sa inyo dyan, sa ila ni Arnais Irida. Pag sa mga katropa naton, nga nagatutok subong aga, isa ka maayong aga, good morning, mayong buntag, mayad gadlaw, Pilipinas! Start your day kung what energy mo para wala energy gap hasta maghapon. Right? Pati man ka mo. Anyways, mga katropa, subong yang adlaw sang Lunes, sa luwat May 25, 2026. At ang hibaloon, ang highest forecasted heat index. Subong yan, no? Nga ti Basia sa DOST Pag-asa. No, ihanang kayo nitong subong, pero in fairness, kada hapon, gaulan-ulan na siya. Mabatsyagan na nato ng pag-inulan. Kada hapon, although di siya damol-damol, pero somehow, makapabulubog now sa ating palibot compared sa tinalagdan ng mga simana. Ariyo ang ato niyang forecasted kung highest forecasted heat index sa Negros Occidental. Mga katropa, ara kita sa extreme caution kung ara kita sa 41 degrees Celsius. Init-init sa gihapon na, although nga wala na kita sa danger level, ara kita sa extreme caution, pero mainit sa gihapon. So don't forget sa gihapon nga mag-inom sa madamo nga tubig para hydrated ang imong lawas. At the same time, put your sunscreen on sa mga nagabulad sa adlaw. Sunscreen, sunblock, everything you can cover to your skin, to your face. And dala pa yung kalo para maprotektahan mo yung imo yung skin. At the same time, yung imo nga ulo dira no sa init. Oras natin, oras! Alas 4:53 na sa ilan ni Ann Esmeres Gomez. Good morning. Mayong aga sa mga nagatutok-tutok-tutok na sa itong sumungyang aga. Dari sa Exciting Pilipinas sa liwat, mga katropa. Na madamo gid nga salamat sa aga pa nagabugtaw. Kag nagatutok sa aton. Isa ka mayad ka adlaw sa inyong atanan. And syempre gali good luck man sa mga atleta naton dira subong sa Agusan, mga katropa. Kung sa diin nga ginapatigayon ang palarong pambansa 2026. Oh, good morning man dira kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Rona Desabel. Good morning man. Kaya base sa Facebook post ni Councilor Jason Villarosa, ang isa siya sa ginpadala dito no sa Agusan, agud nga mag-upod, magsuporta no sa mga atleta sa Bacolod City, mga katropa.
naibaloan na ito nga naglinog digto, no? Pero ti, ang balinya, ara sila nagamonitor sa karon sa sitwasyon digto. Agin, parabot man niya digto, ang tanang niya atleta, ang ato digto subong, ang maghalong kamangin observant sa palibot, no? Kakasugod lang kahapon, nakagapo nagbukas ang palarong pambansa 2026. Kakahapon man, una ginwagayway, uko na ginbalandera, ginpanginbulahan, ginigani isang pilano. Mga katropa, ang watawat ako ng flag sa Negros Island Region. First time to nga ginbulandera sa mga atleta ang flag sa Negros Island Region. Kiti amo ni mga katropa ang una mga tion nga natuko at kung una nga tion nga ginrepresentar na sa mga taga Negros si Kihor, no, ang kagbakolo dining nagsambit yang NIR kung Negros Island Region. No, amo ni sa Negros Oriental, Negros Occidental, si Kihor kagbakolo City. At, subong agin nila uman man ano nga ti mangin maayo ang abilidad, no, kag ang performance sa mga aton digto yung players, diba? Bongga bells! Pero you know ha, namian ko na pala maglantaw sa mga sports events, ni mga sports game, ano, mga highlights. Especially kung championship! Diba nga mga, miskan pala wala ka kilala sa duha ka team, pero makasinggit-singgit ka na. Kelly. Anyway, sa kamo man, namian man kamo maghampang, ay may maglantaw, ariwa. Sa mga maabot nga June, diri sa syudad sa Bacolod, ari libre ni. Oop, danay talantaw. Kay man, yay ni ka-FIBA siya, mga katropa, where ang mga babaeng atleta sa pila kapungsod, ang mga katropa ang maghahampang, Adria sa syudad sa Bacolod, ano? Women's Basketball League, ini mga katropa, yay ka-FIBA. Ang mga halin sa Malaysia, Thailand, Philippines, no, kag Malaysia ang maghahampang, Gadria. Para kay ti defending champion da ng Philippines. Latawa naton kung sila balaliwata mga champion o kon may pilaman ka mga countries nga mga ibabaw man. Feeling ko ginaano ko na ni, gina-force ko na ni, tagahawak lang ko ni nila. Sa mga girls kani ko sa mga women's kani nga mga gahampang basketball diriya sa syudad sa Bacolod. Good morning man kay Ma'am Marivic Kipgano. Good morning, good morning. Mayong aga na live na kita subang sa liwata sa itong official of Facebook XFM Bacolod News and Public Service Authority. Oras natin, 4:57 na. Oh, mayong aga kay Sir Randy Bedalia nga nagkaupod sa itong subang Facebook Live. Kasi mga katropa na ito, no, don't worry ha. Nga mag-comment ka muda. Kay basahon ko na. Di mag-uya-uya. Okay, just comment down your greetings, request, or your queries. May inquiry ninyo. Dara, sige lang. Comment down. And syempre sa mga nagabugtaw na dira subong yung mga katropa, sa mga lolo na dira lola, sa mga nanay nga nagadigabo na, sa mga tatay nga nagahimos, aga pa, kay Inday, kay Tuto nga, nga tulala pa, tulala. Anyways, no, good morning sa inyo liwat. And of course, sa mga nag-drive na subong, nag-biyahe na sa ilang mga salakyan. O kon, sa mga nag-kapi-kapi na dira sa ilang mga puloyan. Good morning sa inyo. Nagatutok ka mo dira sa itong programa, Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampuka kun aga, kapod si katropang Wendell Balinario. Good morning! Arewa, 4:58 na mga katropa, kag subong. Are, makapamusic-music naman kita. Kaupod sa inyong mga pagpangdigamo, dira subong aga, pagluto sa inyong mga kanon, sudan, itlog, hotdog, kag uga. Are na, pakantawang si Justin Bieber, Mistletoe by Justin Bieber.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Storya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa din na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: X. XFM.
11: FM.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, nagbabalik sa ating programa dito sa Exciting Pilipinas. Kaupad si katropang Wendell Balinario. Good morning. Oras natin, oras 5:10. Alas 5, just na, sang aga. And syempre sa mga katropa natin sa ilalim ni Maria Angelica Libuon. Good morning kay Nick, good morning. Kay Althea Servando, good morning man. Yan nagatutok sa itong Facebook Live. Kay Wilson Mumbai, good morning. And sa mga katropa pips natin, yan nagatutok sa karon sa mga member sa class dira sa mga Himamaylan chapter, good morning sa inyo dira. And of course sa mga moms man natin chapter dira sa syudad sa Bacolod, good morning. So, buong mga katropa sa second gap nato, tiyato naman na syempre isa-isahon ang mga dapat ninyo hindi pagkalimtan subong adlaw sang Lunes. Kasi syempre mga katropa, Lunes. When we say Lunes, halin lang kita sa, bago lang kita halin. No, sa aton yang mga obra sa balay. Bago lang kita halin sa aton nga mga lalagawan, di ba la? Bago lang kita pahuway-huway, tapos balik subong adlaw. That's why, nga tiyo dapat ihibaloon natin kung anong dapat aton ipang-prepare subong yung adlaw, mga katropa. For example, ang inyo dira ang wallet, tabutan nyo na sa bag. Check. Ang inyong mga essentials, ang inyong sunscreen, ang inyong pagkaon. Tala na ginyo sa essentials sa sunscreen. Ang inyong mga husay. Oo, para hamot ka na. Perfume. Pinaka-importante, ganyan kwarta. Muda kayo ba? Kasi karoon maglakat ka lang, wala ka plete. Ang imo nga mga charger ara bala sa bag, ang imo nga mga extra dranga mga towel sa kon bayo in case. Ang imo nga papagwapa kon bayi ka, kaya madula ang imo nga lip tint. Oo. Ang imo gid nga yabe ha, payong, kalo. Ano pa gid ang ginapadala gan isa inyo na nga gakalipatan yung permit. I make sure nga nakapreparar na sa inyo mga tagsa kabag. Kaya I know every Monday mo nang struggle ta kahit gahalin kita sa kung gahalin kita abis at nga panimalay lain nga bag dala ta. Oo, ako niya may bitwit pag inapagkaon. Mga biskwit sa bag. Oh, basta ako na naman na yung inyo nira nga mga dalalon. Kasi ako doon mula man tumadumduman ko kaya mula na magdala ko. Pero kisang yabi, kakabilin pa na, oo. Sa inyo, ano pag itang mga dalalo ninyo, no? Sa inyo mga checklist. Checklist. Checklist. Mga katropa, no? I-ano nyo na da? I-butang nyo na sa inyo mga tagsaka mga bags. Para, why na ta, ano ah? Why na ta sa nga sa labels karon nga ma-aguman siningadlaw sang Lunes. Kaya basta araw na sa bag nyo, tayo yun na nasa Biyernes mo, di ba? Right? Anyways, subong nga katropa oras sa ton 5:14 na. Alas 5:14. Kaga, ari na mga katropa. Padulungan ta na. Ato naman nga pampag-good vibes makahatag sa ton o kumakahatag sa ton sa angat. Kumaga vibes nga makapayuhuma subong sa ton nga mga aga. Bala niyo mga katropa nga ang mga marugbulang ne. Mga talented ni sila. Ang tatay ko before, kay Gabulang man siya that time. Mga ginasagod ba lang ang manok? Oh, talented! Sagad magsaot! Sagad magkanta! Sagad man mag-drawing. Ay tatay Pisoy, dagali shout out. Manda, good morning. Amin sa ginaga mo pa ko na ginalibak. Hindi, mga talented ni sila, no? Mga kung sila lang nidaan, yun ay himas-himas nilang ilang mga manok ni mga ginapang kanta ni sila, yung mga orasyon ni sila. Kag na-confirm na ginitungod sa ito ni nga nakita nung Facebook ako na TikTok video nga trendy. Sa karon, yeah, todo mo na yan. Kay man, mga katropa, samtang nga nagkakondisyon siya sa ngayang manok, nga ito daw inagbulang ginman ng tsura.
Nagkalantahon ini siya. Ay, for the sing, for the song. Ang first song. So, mga katrapari ba na live ni Subong sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live ba? Mga katrapa, live na live! Sa liwat sa ating Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na mga katrapa, ari na! Tik-tik na!

Yorn. Diba, for the singer. Ang ano na ganyan, handler. Open owner. Ano ganyan man. Basta. Kaya ipos-ipos na ni sila daan. Kalang tako ni sila sa kalagay na siya. Sa hilang ang mga manok. Di ba la? Ang kalang tako sa kilala ko sunay ang kung natapos ko ang aking pag-aaral. Eh di sana meron akong danga na ihaharap sa'yo at ipag-iayawa. Ah, gawa mo ginang tupad balay ko. Ginagahimas man sa iyang manok. Ginaliguan ang manok, kinakondisyon na mo niya kanta. At ipag-iayabang sa panaginip lang kita magkantwi na. Doon lang. May ano ba may kulot-kulot version, di ba? That's what I've said. Talented na yung aton nga mga sabungero. Should I call them sabungero? Mga manok lover na lang ah. Mga manok lover naton. Kay ban wala man nagasabong eh, but they just ano, galaga lang bala. Pag inabaligya, ayun. Imagine na ha, yung kamahalip siyang panabong nga manok. Kapakal ka ni 2,500 pataas, imagine. Mga ginaisip ko basi mga negosyo ko doon sa breed na lang ko. Ginagmula ka manok. Ano nila, gina-export nila to Manila. Oh, tapos ginapang sabong. Pero speaking of sabong, tikabalo naman ka mo ah, sa mga negative effect naman sa itawag natin yung sugal sa tagsa-tagsa sa aton. So you should minimize and you should control yourself. You know, there are consequences. So, ano lang kita? Maayo lang kita nga pag control sa mga kagalingan when it comes to sugal, mga katropa. Okay, I know, ngay ka man sa wali ang mayawan kung mag-bira-bira ka or kung magpagusa ikaw, dira, mga katropa. Always put limit and everything para naman, biskan pa paano, why gid sang tuman nga pagkapusda ko kung kapagkadagdag kapirdihan sa aton tagsa ka mga habis o kon gusto nga obrahon sa kabuhi. O sa kay tatay, galantaw, igali si tatay. Good morning! Kay tatay Tison! Nagalantaw. Kay Marlon Campuid Vilvalva. Good morning, man. Mayong aga! Oras natin 5:19 na mga katropa. Doon na ano ko sa not happen. Diba? Muna ang mga kalantahon sa ato mga tito and titas. Before, sa mga lolota, diba? Mabatian mo na muna dun lang. Diba? Ka-memories. Ang mga flashback ang mga memories sa ato. Anyways, mga katrapasubong, samtang nga nagahimos ka mo dira, kag nagadumdum sa inyong nga mga alaga nga manok. Karaga, Ari Chow. Nan. Ginahulam ko lang yung manok. Kung wala pa na nakatoktara, hindi ka manok-well, may manok ko di. Kaya sa mga wala pa nakabugtaw, uy, alas 5:20 na. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Alright. Sa mga nagahimos naman din ay sumong nagainit sa inyong mga kape. Ay, nagainit sa inyong mga tubig. Para magpangape. Okay, drama, good morning sa inyo dyan. Kag, nakapang pinablaka mo dira sa atong Gisantown na Gold Coffee Mix. Ang kape na to, nang pinasahi, healthy, manamit. Kag, makapagwapa, kag makapagwapo pa sa inyo. Sa inyong mga natural ingredients sa mera, sa malunggay, turmeric, sang ining chia seeds, santone, and of course, glutathione and collagen. Makapanamit, kid! Sang imo yang pamatsyagan. Kung namin isang pamatsyagan, namit na nga daan. Makapagwapa, kag magkapagwapo pa. Ang aton nga, Santon Gold Coffee Mix. Ari naman naman sa mga katropa, tada nga nagtutok, nagpahuway-huway, kapahunay-hunay, nagpangapingapin na.
para magkapabaskog sa ilang mga tuhod, di makagalaw-galaw ang ilang mga tagsa ka mga kalawasan. To the left, to the right, magkapitik-pitik gamay para magka-stretching ang mga inday. Mga katrapariwa, si Bruno Mars. Pagkatakong na naman siya, 24 Magic in the Air with Bruno Mars.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kape.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Mga katrapatrilimat sa itong programa Exciting Pilipinas! Dari lang no, sa XFM Bacolod. Siyempre, kao po din yung si Katrapang Wendell Balinario. Good morning! Sa mga nagatutok sa itong programa, subona, gaupod sa itong niyang Facebook Live. Nagpamati sila mga tag sa Karadyo. Good morning sa inyo. Sa ilan ni Raymil Mamilia, good morning. Sa ilan ni Rina Destro, good morning. Sa kay Johnny Ordonio, hamalinga, good morning. Katrapang Wendell, watching live and listening sila kung nasubong sa ilang mga radyo. Dira sa may Purok Bantod, Pahanukoy. Good morning sa inyo, dira Sir Johnny Ordonio. Good morning. Sa ilan ni Sir Randy Santisa, sa Mayong Agaman. Sa ila ni Sir Randy Archaga, mayong aga. Sa kay Jaymar Gibaliga, good morning. Kay Ma'am Mary Vicky Pgano, kay Rona Disabel, kay Melanie Martisano. Ma'am Melanie Martisano, dra sa La Castellana, good morning man. Sa ila yan ni Jason Anunoy, good morning. Kay Sir Winston Gonzaga, good morning. Sa kay Jenny Mahinay, good morning man. Dari sa ila ni Jo Soyong Francisco, good morning man. Sa ila ni Marlon Campuid Villalba, good morning. Sa ila man ni Maria Angelica Libuon, good morning. Sa iyo dratanan, kay Anis Meres Gamis. Sa mga nagatutok sa aton, sa mga nagupon, thank you so much. And salamat, happy, happy Monday! Himos na dahil, himos na! Sa mga katropa pips natin, sa mga nagabiyahe, no, sa mga nagakarinderya, nagaluto. Ay, dito, Daisy, dyan, anong ulam? Sa kay nung Jojo, dira mayong aga, manakag sa mga katropang drivers to dira all over Negros Occidental. Good morning, ay nainay lang, kagahalong sa mga pagbiyahe. At the same time, sa mga pasahero, nyo man dira sa tagisan ninyo ka mga salakyan. Sa mga nagaluto-luto na dabo na mita, good team. Lugaya mayo, ang inyong mga niluto this morning. Sa mga nag-graduate, sa mga mag-graduate man, congratulations! No, especially sa mga college, kasi subong palang ilang mga graduations. Ang iba nakagraduate na, iba nag-preparar na. Sa mga birthday man, today, May 25, 2026, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday! No, sa tanan niya may mga birthdays na nag-celebrar sa buong adlaw. May 25, 2026. Sa liwata, Lunes, Lunes, and Lunes na kita. So, let's go, go, go! Sa ini naman nga si Manasang bulan sang Mayo, no? Mga katropa, last week na sang Mayo. Ready na bala kamong mag-proceed naman kita din sa bulan sang June. Anyways, no, saliwata, thank you so much and God bless us everyone. Halong-halong kita perme kagapadayon subong atla. Saliwata ko inyong katropa, kaupod ninyo kung aga. Dari sa programa na ito nga pampukaw every morning. Exciting Pilipinas. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo!
5: ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako galing si GC, Head Security sa isa kabol. Nakatila ako sa kape na Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen galing kag-glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami galing magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. De, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Nakapangapi ka na?
14: Kag nagwapo ka pa.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide.
14: Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: XFM.

0: Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlong man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsetin ng masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ni mga simtomas ang masakit, kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inugbakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining lifestyle, ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad o punta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes, to health.
1: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay wai niya caffeine kag wai coffee beans, ang Santhon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo wai kape, wai ya sang coffee beans, wai ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na kay importante Sir Jocelyn Lano, kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa-aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kasi sweetener is stevia and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagway man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar, tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
1: Plus gold. Ang hypertension, may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma, o kung mga patimaan sa lawas na sini, but ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini, ang inatawag nato sini nga PP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kun less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kun sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon ni considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leo.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas imo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko

0: Platinum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Puta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Doc Leo?
2: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amon na ni mo sa nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josel sang treatment.
1: In short, sini sick,
2: yeah.
1: Immediate medical attention.
0: Gusto mo ba ng

0: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: At yari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga, medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot, kagali sa amo niya blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga ma nagauyog-uyog, kundi ara sa panit ang pinaka-delikado gid sa tanan dira, concentrated. That's why nga ti magkaon kag anisang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkakaon sa litson, kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon ka mo, ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess, kuno hindi man manami sa lawas. Kung dati, ayaw.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amo ni nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sini nga lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato nang aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin naton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini hindi lang ara sa masami naton ginakaon nga unod. Kun inang sa daw labot-labot siya pagid Doc Leo.
2: Isa man sir makuha naton sang sustansya.
1: So please be guided, mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium, actually gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton, pero kung makulangan kagali ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sa ninyo hypertension, Dok Leo?
2: Yes, sir Josiel, no? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sa blood vessel relaxation. Tikabalo naman kita nga para nga ang aton sa nga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sa kaugatan may pahanunot. Mayong iya sa nga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masamisin nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagay na Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention. Nga magpataas ang aton sining nga blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton nga ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi gin na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga wising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension na kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa kaobligasyon.
4: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule, timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pag-abot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, nasubong lang, Sir Josel, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sinay mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Leo?
2: Amo ni Sir Josel, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag, key ni siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isa man ni sa rason na kung nga ang dapat na itong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ito, kaya isa ni sa rason nga nagataas ng aton sa ring blood pressure. Kaya nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sa ring kidneys, masense siya nga nag-low ng sariyang blood flow, marilis ni sa Sir Josel sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani trigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ni active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sa niya ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang iyan sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. pressure. But the problem is, amon ni diri Sir Jose lang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag naton sa nga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa nga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ng aton sa nga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kung nag-overactive na ini siya, nga nag-resulta sa pagtaas man sang aton sa ninyo blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga, hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josel, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalinlain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective kay Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhon vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The Secrets of Health.
5: Yes to Health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahami sang kutis sa Doc Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko, Sir Josil mo. Nga para sa iya, isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sining panit nga may nagapililit nga mga higko, yung mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sining panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josil, nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jik and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa aton sininga guya, sa aton sininga panit, sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
6: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josel, ang isa, madunduman ko naman ang gin partner, sinasang aton sining kilala, no? Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap, ang ginakape niya, Santhon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sining pores, sa imo sining skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhon Herbal Soap. Ang Santhon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo or if not, ang nag kabilin sa aton lawas, labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Dok Leo.
2: Problema gid kun dali ba ako ron, every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sa luto nga bayabas, ginabutang pa na gani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na ton kung Sunthone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Sunthone plus herbal soap.
6: Sunthone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
2: Mm-hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sa imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
6: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Mm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahe balaan manipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pag-function sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya ma-drain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation, mahumutan, mahaklo o pala Sir Josil ang sense sini nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghunahuna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone herbal oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batya ganyo gid ang pag-usbong bala, batya mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining kugatan kag sa imo sining kunuran kun mamanyos kamo sa Sunthone herbal oil.

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Release sa mga butika. The Secrets of Health.
1: Kung inagi ka mo kagwanta, sang palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-cease the pain na, Doc Leo.
2: Kina-discourage mo na ton gali. Yan to mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, sabi na kapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sininga mga muscles, ga pala manugma na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josiel sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josiel, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si Sir Josiel, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si Sir Josiel para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sang kilala ta, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadulanab la libido, daw ay nagana bala sa ila sining sexual activity sa inyo sining partner, 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yule Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Sample Plus Gold.
3: Ako si Moreto. Ano namamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premier D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premier D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalatian. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga. Pinangi sa ginti kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM time, alas 6:17 na may ngaga syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinig naman sa bunga bahing sang kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sa itong kapanatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At law kita sa buong mga katropasang Lunes, Mayo 25, tuwig 2026. Kagsubong aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinaro.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor, ang XFM Bacolod. Pabatian nyo kami mga katropa sa radio frequencies. Go 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, ang XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropa kita man na malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita naman ang mabatian o kamay live stream kita sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka bumagkalipat. Bangod, pwede na ninyo ma-download ng libreng aton ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo mga katropa ma-download ang XFM Radio Network tras inyo ng mga Android phones sa Google Play Store app. Ma-access ninyo dra mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayarap magkita sa ating text line na diri sa itong estasyon XFM Bacolod. Ang atong nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Mga katropa, ito padulungan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Peace talks ang gobyerno sa mga MPA hindi kinanglan bangod meron sa mga programa nga nakabulig sa mga luyag magsungka.
3: Pagpatay sa isa kababayi sa siyudad sa Cadiz, may person of interest na ang kapulisan.
2: Masobra 14 milyon pesos nga shabu na kuha sa duha ka mga persona sa siyudad sa Bacolod. Kagata naman padulungan mga katropa sa mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: 30 top 40 katawo, ginakadlukan nga natrap sa narumpag ng ika-9 o konsyam kapanalgan nga building sa Okon Hotel sa Pampanga.
3: Bago nga plano sang kudita, ginahimo sa Senado, gatsalyan, ginaduso nga ilisan si Cayetano.
2: Dag para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: 90 patay sa paglupok sa minahan sa China.
3: Ginapabugal naman ni Trump ang may maayo na ang resulta ang iya kasugtanan sa Iran.
2: Dag para sa itong headlines sa sports. Bacolod, handa na sa pag-host sang FIBA SIBA U18 Women's Qualifier sa Hunyo.
3: Sa ito naman, showbiz balita mga katropa, anak ni Manny Pacquiao, nakareklamo man sa 600 nga presyo sa ukay-ukay.
2: Alas 6:21 na, inyo nabatian mga katropa ang mga pangulong dinalan sa lokal, international, o national, international, kagiban pa. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: para sa itong mga kaunta naman sa mga balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
0: Kinkumpirmar sa Tiglicom sa Department of National Defense o kundi hindi nga wala sang peace talks. Gamatabos ito nga sa gobyerno kagkatapos sa New People's Army kon NPA matapos sa pila ka mga engkwentro na nagluntad sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod kay DND Secretary Gilbert Chudoro, hindi na kinanglaan sa gobyernong nasambit nga kasugtanan angon sa kalinong kagkatawhayan bungod mayara na ini sa mga programa nga naplastar para sa mga magasungka ng mga rebelde balik sa sabak sa gobyerno. Dugan pa ni Chudoro, wala na sang plano ang gobyerno nga ibalik pa ang peace talks sa mga NPA kagiyan na lang nga ginhangyo ang kag-iyaman nga ginapanindugan nga ginagamit lang ang mga ini sa mga manugamo kag mga sabad sa sosyedad. Nanawagan man ini sa mga nabiling mga rebelde nga magsungka na bangod bukas ang gobyerno sa pagbaton sa ila agun matagan sang bulik kag proteksyon ang akon kaangay sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-LCAC. Narindugan

0: Mga sibilyan ang ginagamit lang nga propaganda sa mga rebelde agad makakuha sa dugang suporta kag bulig gikan sa dumuluong nga mga sources. Dugang pas ng Tiglicom nga ang paraffin test ang hindi makabig nga mabakod nga ebidensya bangod ilang nga basihan ang testimonya kag direkta sa mga partisipante kung sa diin unsa diri ang nagpositibo sa gunpowder residue. Si Teodoro ang nagpadulong sa probinsya agad magbisita sa pila ka mga haray sa militar katapos ang matapos na natabo ng engkwentro nga nagresulta sa kamatayon sa pila ka mga matagas nga lider sa NPA.
1: Nakumpiskal sa kapulisan ng masobra 14 milyones pesos nga balor sa Shabu sa duha ka mga lalaki sa Puro Kamunsil, Barangay 3, Siyudad sa Bacolod, Cagayan sa Mayo 23. Ang natakpan kay kilala kay alias John, isa kay value individual, 29 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. Ang upod siniging kilala sa kay alias Mark, 34 anyos, isa ka street level individual o kon SLI, kagresidente sa Purok JK o kon Purok JK, Barangay Kabuog, Siyudad sa Bacolod. Sino kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 2, upo ng City Drug Enforcement Unit o kon CDEU, nakuha sa mga sospek ang 2.1 kilos ng shabu nga nagabalor sa 14,280,000 pesos. Dugang pa ni Tolentino, ginamonitor nila ang mga sospek sa sulod sa tatlo na kasmana kagilunsar ang anti-illegal drug operation batok sa mga iniya. Sa karon, nakauna sa kustodiya sa kapulisan ng duha kagpasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Mayara na sang person of interest ang kapulisan sa likod sang kamatayon sang isang kababayi sa Sitio Capaya sa Barangay Sibaka kun Sikaba, Sudad sang Cadiz sang tinalikdan nga Mayo 21. Kumadumduman ang biktima gin kilala sa kay Jenny Ann Delano, 38 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Suno sa kay Police Lieutenant Dalgin Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP, may ginabantayan sila karon nga isa ka persona sa lugar nga mahimo ara sa likod sang krimen kag ang nasambit nga persona ang may record sa barangay sang pagpangawat. Dugang pa ni Loreno, duha ka ang gulo ang ilang ginalantaw sa karon amo ang robbery kag pagpanghimulos apang lagi na hulat ang medical legal sang biktima kung ini ang ginhimuslan sang suspect antes ginpataya. Sa karon, ilagi na tipon ang nagkaigo ka mga impormasyon kag ebidensya agud mapasa ka na ang kaso batok sa suspect nga ara sa likod sang krimen.
1: Salakyan nasunog sa tangkas sa Kasermit Mountain sa Binalbagan sa Sabado. Naluwas ang apat ka membro sang panimalay sa masunog ang Suzuki Ertiva nga ilagi na sakyan sa taklaron nga bahin sang punta sang Mount Ermita sa Barangay Biao Banwa sa Binalbagan. Sunod sa kapulisan nagpanawag ang apat ka pasahero nga membro sang isa ka panimalay agud magpa-picture sa mataas nga bahin sang bukid sa ilaging kakibot tukon kakibot nag-asong silakyan kag nagkalayo. Nagtingo man silang nga mapalong ang kalayo sa bulig sa pila ka mga pumuluyo apang wala matapna kag naubos gid ang salakyan. Apang kun apat pa lang kabulan sa bagong tagiyang nasabit ka salakyan matapos nga ilagin bakal ang sang second hand kag ginalantaw nga electrical sa salakyan ang ginalinan sa kalayo. To isang banwa sa nga kargao ng salakyan pagkato sa barangay proper sa tanginahimo ang investigasyon. Ang Mount Ermit ginakabing tourist destination sa Southern Negros bangod sa mabugnaw nga hangin kag matahom nga itsura sa kabukiran. Ginatostop-top sa libo ang turista nga nagasaka diri kung weekend ilabi na kung mainit ang panahon.
0: Ginatipon sa lokal na panguluhan sa Bacolod ang mga nag-serbi bilang barker sa downtown area kag sa palibot sa Bacolod Public Plaza bilang kabahin sa tikang sang syudad nga mahatagan sila sa nga matinlo kag permanente nga pagpangabuhi kon pangabuhian. Ang nasamit nga pagtipon nga gitpangunahan ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo suno sa direktiba ni Mayor Greg Gasataya. Suno sa syudad dinutuyo sang among nga inisyatibo nga maistoryahan ang mga barkers kag magkapangita sa posibleng alternatibo a livelihood program nga makahatag sa ila sa mas produktibo kag sustainable nga pangabuhian. Ginpahayag man nga padayon ng koordinasyon sang syudad sa nagkalain-lain nga ahensya agud mahatagan sa nagakaigo nga suporta kag oportunidad ang apektado nga mga individual.
1: Ginpasalamatan sa Bacolod City Government ang maayo nga feedback sa publiko ang masagin patigay nga license to own and possess firearm o kon LTOP caravan sa Bacolod City Government Center. Sa interview kay Attorney Mark Steven Mayo, iyagin payag nga madamo ang nakakita sang kayuhan sa karaban bungod yara na sa isang lugar ang kadamaan nga kinanglanon pareho sang neuro drug tests. Ginsiling man sini nga bukas sa syudad nga liwat mag-host

0: sa kabong aktibidad kung luyek sa Regional Civil Security Unit o kung RCSU lagip sa mga servisyo nga gin-offer sa karabaan amo ang gun safety seminar kag notarial services kag kinanglanon para sa firearm licensing kag registration. Samtang ginpahibalo man nga ang mga wala man nakaingagaw sa karabaan mahimo gyapon magkato sa SM City Bacolod kag sa opisina sa RCSU sa daan nga Police Station 7 para sa account verification kag ibahan pa nga mga concerns.
1: Samtang Summer Night Market sa Bacolod ang matapos naman sa subong nga semana. Ginapangabay sa syudad sa Bacolod sa publiko nga magbisita kag magbakala sa downtown area antes matapos ang Summer Night Market sa maabot nga Mayo 31. Sa interview kay Attorney Mark Steven Mayong, City Administrator sa Bacolod City, ginpahayag sini nga may pila ka micro, small and medium enterprises sa kon MSMEs nga nagapangayo sang extension para sa makapadayon sa pagbaligya. Apang ipatag sa syudad nga limitado lamang ini sa summer season suno sa ila kondisyon. Nagpasalamat man ang mga MSMS sa oportunidad nga naghatag sa syudad o kung ginhatag sa syudad yung magipakita ang ilang mga baligya kag ilang produkto sa sulod sa bisamilog ng bulan sang Mayo. Samtang padayon nga nagapangita sa karunong syudad sa posible nga lugar nga mahimo nga permanente nga night market agud mabuligan ang mga gagmay nga negosyante sa Bacolod. Suno pa kay Attorney Mayo, maisa pagkapribado sa karon nga propiedad ang ginalantaw subong nga posible nga ma-acquire pinaagi sa partner entity kag pagahimuon nga kasugtanan upod ang syudad kun magmadinalagon ang negosasyon. Sa subong naman nga tion, wala na sang bakante nga propiedad sang gobyerno sa Bacolod nga mahimo gamiton bilang night market.
0: Alas 6:29 na, inyo na pati ang mga countdown sa mga balita sa lokal. Kaginang ginadulong sa inyong mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na patulungan ng mga kaunda naman sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Ginabanta 30 tubtob 40 ka mga tawo ang ginakabalakaan nga na-trap sa idalom sang narumpag. Matapos nga okon nga narumpag kag siyam nga panalgaan nga ginobra sa nga hotel sa Teodoro Street, Barangay Balibago, Domingo sang kaagahon May 24. Ang pagkarumpag sang konkreto nga struktura natabo mga alas 3 sang kaagahon nga nagtulod sa isa ka dako nga operasyon sa pagluwas sa madamong ahensya. Sino kay ang Angeles City Information Officer J. Pilayo? Iyagin paayag nga pisar hindi pamatag ang eksakto nga sitwasyon sa idalom sa narumpag nga konkreto. Agresibo ang ginapatuman sa mga otoridad ang ilang search plan. Maglunsar o kung naglunsar man sa investigasyon ang LGU sa legal status kag structural history sa building agud mapatod ang mga permit sini.
1: Mahimo kay hindi pa matapos ang konflikto sa Senado matapos ang pag-istoryahan isang bagong ginaligar kudita sa liderato sa Upper House sa Dinginaduson ni Senator Sherwin Gatchalian nga magbulos kay Senator Alan Peter Cayetano bilang presidente sa Senado. Sa tunga sa nagapadayong atensyon sa Senado, gitpahayag na dai Senator Francis Kiko Pangilinan kag Pan-Philippine Lacson kag nakita nila si Gatchalian nga makahugpong sang madamo nga mga senador agod magtingob wat ang kamara. Suno kay Pangilinan, suportado sang solid Block 11 si Gatchalian sa pagpamuno sa Senado. Samtang ipahayag naman ni Lacson nga maikasarang kag eksperyensya siya nga ibalik ka ang kredibilidad sang institusyon matapos ang sunod-sunod nga kontrobersiya sa nagligad nga mga inadlaw. Apisar nga wala pa sang direkta nga kompirmasyon nga malapit na ang isa kapag bag-usang liderato nagagwa nga hindi pa lubos nga maligoon kang pagbag-o sa mayoriya nga gitukod pagkatapos ang pagpahalin kay anay presidente sang Senate nga si Vicente Tito Soto III sang tinalikdan nga Mayo 11.
0: Nagpandam si National Bureau of Investigation o kan NBI Director Melvin Matibag nga ang pagpahanugot sa Senado nga mangin palanaguan sa mga fugitives magatag sang delikado nga halimbawa kag magagubas ang pagsalis sa publiko sa hustisya. Ining anunsyo ini Matibag sa tuig Sabado kasunod sa inali nga pagadulan ni Senator Bato de la Rosa sa piyaksang unang pagpasalig sa mga senador nga yara ini sa idalom sang ilang protective custody kag i-produce kon kinanglanon ang kasuguan. So kay Matibag, nagistorya na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Mayo 11 sang unang gintinguan nga arestuhon ang senador nga may kaitanan sa iyang kaso sa International Criminal Court o kan ICC angot sa drug war sa Duterte administration.
1: Ginaduson ni Manila 3rd District Representative Joel Choa ang House Bill 5862 ukon ang proposed Public Nursing Home Act of 2020-25 para sa mga senior citizens sa Tagsa siyudad kag Banwas sa pungsod. Suno sa mamalidha mahimo ini nga malabot kag mapatindog ang public nursing homes sa mga prioridad nga lugar sa sulod sa lima ka tuig. Ginamentenar man sa mamalidha nga ang mga nursing home dapat may nagakaigo nga mga pasilidad, hulot kag espasyo para sa mga senior citizens, subong man sa mga nagapanguna nga utilities, kuryente kag tubig, kwalipikado nga mga tinawo, nagapanguna nga mga pasilidad sa ikayong lawas kag kalingawan kag isa ka opisina administratibo sa idalom sang hagna ginrekomendar nga mahatag sang technical assistance kag supervision ng Department of Social Welfare and Development kon DSWD kag National Commission on Senior Citizens kon NCSC samtang ang lokal nga Office of Senior Citizens Affairs kag ang Social Welfare's Office tingob nga magadumala sa nasambit nga nursing homes.
0: Alas 6:34 na. Mga katropa nyo nabatihan ang mga kaundan sa mga balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Alas 6:34 na. Mga katropa, itong panulungan ang kaunda naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Isa ka coal mine explosion sa northern China ang nagpatay sa 90 katawo. Ang paglupok sa gas na tabo sa Liushen Yu coal mine nga ginapadalagan sa Tongzhou Group sa Shanxi Province. Ginatos ka mga rescuers ang ginpadala sa lugar agot pagkita ng mga biktima sa paglupok ka. Yaraman sa lugar ang mga paramedics kag ambulansya. Konsideringin masobra isa kagatos katawong report nga gindala sa mga sa ospital. Sulo sa report, mga 247 ka mga minero ang ginreport nga yara sa lugar sa natabong paglupok ka. Naging yuman si Chinese President Xi Jinping sa gobyerno nga imbestigaran ang gitunaan sa aksidente kag pasabton ang mga responsable.
1: Ginpabugal ni US President Donald Trump nga mayara na sang mas malapad nga kasugtanan sa tunga niya kag sang Iran. Ginadugang sini nga magluwas sa mas dalagko nga mga kasugtanan, mahimo man nga mabuksan ang Strait of Hormuz. Mayara lamang sang finalization sa tunga sang US kag Islamic Republic of Iran upod ang pila ka mga pungsod. Sa karon na ilagi na istoryahan ang pila ka mga detalye sang nasambit nga kasugtanan, madumduman nga magkapila kag nakabeses sang mayara sang pagistoryahan sa tunga sa US kagiran apang wala ini isang maayo nga nangin resulta.

0: alasa is 36 na. Mga katropa nyo na batian ang kaundahan sa mga balita sa international. Kaginig na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.

0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga kanta naman sa mga balita sa sports.
1: Express Balita Sports. Sports.
0: Kompleto na ang preparasyon sa siyudad sa Bacolod para sa pag-host sa FIBA Southeast Asia Basketball Association o CONSIBA Under 18 Women's Qualifier nga pagaywaton sa June 2 until 6. Sa suno sa siyudad, mag-abot na sa Hunyo 1 ang mga delegado kag manog o kunahalin sa Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia kag diri sa Pilipinas. Maayong preparar man nga welcome dinner para sa ila sa Bacolod City Government Center. Sa interview kay Mark Steven Mayo, ginpahayag siya nga may pressure sa bayan sa siyudad mao na Pilipinas among defending champion. Apang ginpasiguro niya nga preparado ng tanan nga kinanglanon para sa nasambit nga kompetisyon. Ang SDI Guas Negros University Gymnasium ang mangin opisyal nga venue sa mga hampang samtang pagkagamito naman ang iyasang Barangay Vista Alegre bilang practice area sa mga teams. Ginaagda man sa siyudad ang publiko nga magsuporta kag magtanaw sa mga hampang bangod libre lang ang admission siniya. Samtang sa dugang pagkinatong balita sa sports, nakuha na sa New York Knicks ang 3-0 lead sa Eastern Conference Finals matapos kaging lutos ng Cleveland Cavaliers sa score ng 121-108 kahapon. Nagpanguna sa kadalagan sa Knicks si Jalen Brunson matapos nagkamada sa 30 puntos kag may 6 ka assist. Nagbulig pagin si OG Anunoby sa 27 puntos kag Michael Bridges nga may 22 ka puntos. Samtang 23 sa mga ka puntos kami 4 ka mga assist ang ginbalhag ni Donovan Mitchell para sa nalutos nga Cavaliers. Iwato naman ang game 4 sa buwas nga adlaw May 26 sa home court sa Gyapon sang Cavaliers. Balita sa sports, kinadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:39 na itong padulungan ng balita sa Showbiz.
1: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa balita naman natin sa showbiz, gaw kay ukay man bala kamo. Kay mga katropa, ang anak ni boxing champ Manny Pacquiao and Jinky, mga katropa, ang nag-ukay-ukay. Mga katropa, iniya mo si Queenie Pacquiao. Mga katropa, sa isa ka Facebook post, isang content creator nga si Edgar Di Polinar, nga mismo driver man and long-time staff no sang Pacquiao family. Nga tinigin caption niya ang video nga nag ukay-ukay si Ate Queenie Pacquiao. Amo na yan ang in-caption mga katropa. Kung sa diin, mayroon isang quick video nga nag-caught sa attention sa mga netizens matapos nga nag-enjoy sa shopping nga nakapang bayo iniha pambalay si Queenie mga katropa nga nag-shopping sa isa ka-ukay-ukay sa mga second-hand clothes o kung mga pre-loved items. Kag mga katropa, ang kumbaga dayaw sa mga netizen sa kay Queenie mga katropa, bangod nga ini siya ang gukay-ukay, hindi pero sa ibang mga manggaranon, mga kunisipon, billionaire ni sila mga katropa, pero wala siya kung magagadisgust, no? Kung nagadire, hindi ako magwakali sa mga kay-ukay, o kung nag-intaabi, o kung socialista, halain yung social sa atong nga term, diriyabi, kaya isa social, ti social, kung sa English, no? Kung sa Tagalog, pero sa social, bi, doka matapubre ka lang, doka inta ka, doka social ka ba, doka muna ba lang mga katropa, pero hindi siya amuna ko, no? So, no, sa mga netizen, tungod sa video nga makita. Kag mga katropa, mismo na-mention digto ni Queenie samtang siya nag-ukay-ukay sa nakita niya ang price nga 600 peso sa ukay, ang bal niya mahal. No, mga katropa, mahal for ukay item kuno ang 600 pesos. Nga tingamal sa mga netizen, kumbaga, ano gid sila mamuhi, ano gid tuduan gid sila sang Pacquiao man, ni Jinky man, kag ni Manny, kung paano mamuhi, isang simple. Although si Jinky, kabalo kita mga katropa, tanan na yung mga designer clothes and bags, no? Pero ang bata nila kuno, gituduan nila kung paano bala magpili sang insakto ng mga items, kag sang simple ng mga kagamitan. So, ting mga katropa, pa ang ambal niya gani no to sa biskan sa ato na no ang 600 mahal na for ukay-ukay, so which means kabalo kuno si Queenie sang ginatawag bala mga katropa no nga pag bakal sa mga shop abi nga tiginabaklan man sa mga ordinaryo nga mga netizen o kun sa mga ordinaryo nga Pilipino kagati amoy na no nagbakal siya digto sa mga ukay-ukay items niya mga katropa like makita to sa video mga pink shorts and ato mga floral dresses mga katropa. Katropa, nga ti hambal niya, she love clothes ko nung no, atimbal niya kanami kaga nabakal niya digto sa ukay kaga gapili mo siya isang nami nga barato digto kag makita ang simplicity niya, that's why gindayaw siya sang mga netizens. Sa dugang pa sa mga netizens, ay do hindi ni siya bata ni Jinky ha, kasi Jinky ko ng mga katropa grabe ka expensive mamakal. Pero ang balis ng iban, biskan sa tutuod lang, no matter ano man ang ila ugali, either palagasto man sila or hindi, wala ka na yasang may ihambal sa ila or wala ka na yasang may ibato sa ila na nga malaing itinaga kay all of their monies ang halin niya sa kabudayan ni Pacquiao mga katropa. No corruption involved yung mga katropa wide sa mga proyekto nga ginpalapaw para sa ila yung kumbaga ginatamasa sa buong wealth mga katropa. Ay na iya sa sumbaganay na ni Pacquiao mo nang suno sa mga netizens. Mga katropa, ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santum Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santum Plus Herbal Soap ang magka-prevent kids early signs of skin aging. Manaming gagamiton nga magpaputi sa aton ka mga panit. Mangod siya ng mga natural nga ingredients na may kay antibacterial pa. Makapadulagin sa germs kagbaho sa iyong mga lawas. Ining aton nga Santum Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, maisa pa kita kahabon. Ang habon nato naman para sa mga mahilig sa gluta and kojic. Sa gluta kojic plus ginimpunan pa sang VCO kung virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Antes na magmangarano sa Pacquiao, guba na churaya.
2: Ganda mo na nga balila na mahala na siya sa 600. Pero kung biskan na baratuhan para sa 600, huay ka mula. Bot na mo na ang bal ka. Dali man. Sa katay pagtot, itong mga bata.
0: Drama na dama, kita ko na nuslap ginpadako. O, oh, na nuslap gindisiplina sa bata pa sila. No? Apisar nga tito, manggarano na sila. Binili yun na ng kwarta sa amay nila. Correct. Manggad nila. Drama mo makita kung paano sila ginpadako sa ilang ginikana. Diba? Doesn't mean niya nga muna, no? Dukat, siyempre, ang iba niya nga, Todya, kung ikaw gani nga may amuna blang imo sweldo, maka siling kaayo, baklong ko niya. Sabi ba? Baka muna blang, bisan mahal, baklong ko niya.
2: Siya, kapiling ka
0: niya. Siya nga, reklamo, siya ba, 600. Pero, bag, ang mga bag na to ni Mama, ya, minilyon na.
2: Oo, oh, mga bag na, ano na, 5 million.
0: No, mga, ano na, mga Louis Vuitton. Ano pa yung nadang mga bag ta? Damo, no? Dilaw-glahog ang mga balor sa bag kag mga brand sa bag. Million sa pesos sa balor sila.
2: Muna ganing ang balila sila niya makagasto. Katar pang Francie nga, wala kang hindi reklamo.
0: Just for, para lang sa bag, million sa pesos mga katropa. Ha? So, why kagin na ano yan, no? Kay Araya mga katropa,
2: hard-earned money.
0: Oo, ano ginaya mo? Nang why kaya guilt bala sa manggad ni Pacquiao ya? Correct. Why desa guilt?
2: Magasto sa maghatag sa... No?
0: Yes, pinangabudlayan ni Pacquiao. Muna da, sila yung nagani nila, kung ingit, pikit.
2: Kung ingit, ngita ka man to eh, boxing
0: boxing, paguba ka man sa tsura. Di normal lang man nga magubagid man tsura mo kaya siyempre grabe dan pila ka mga world boxing champions kontra dani ano
2: pungulay like, sa kilid guba tsura mo ayan
0: o gani man
2: champion man
0: ano yan ang masubo tagaling mga katropa eh guba na tsura mo why ka pa naman garan pero kay Pacquiao ito grabe pila dan ka division 8th division siya na yung nagaysanong nga Pinoy nga nakawalo ka division kag may pila ka mga world titles na yan. Why kita question sa manggad ni Manny Pacquiao? Dads, why kita na dads?
2: Dads
0: sana all. Gabi no. Press na subong bala kung may time kaysa blanco pang Mendel malingaw tablas ko sa Facebook. Gina-search ko na gapon ang mga previews yung ampang yung mga away ha. May mga away ni Pacquiao mga ito ka-satisfying lang ang mga away ni Pacquiao. Kanami mo every time blanco katropang pang Mendel makita ko ng mga previous fights ni Pacquiao sa mga 2000s bala o mga before 2010 yung mga away na. Eh man, no, kagay doon may madamo ka blama, ano, doon ka nostalgic, blas ang feeling, nga, every time, amuning away ni Pacquiao, dumduma ko na sa una, kasama na daan nga oras ang away ni Pacquiao tapos panyaga mo.
2: Na, namugin oh, na.
0: Or ako antes or during lunchtime.
2: Na.
0: Alas 12.
2: Mm.
0: Day pay-per-view na sa HBO.
2: Mm-mm.
0: Ah. Pagwa mo na sa dalan, away dala, away gislak yan.
2: Alas na tinumpok siya.
0: Oo, tinumpok. Natutunan paglili mo to, may mga errands na may gina sa mga gyms ang eskwilahan.
2: Na.
0: Dito na to sila, may, ano na, may, ano na, tawag na, ng projector. Oo. Oh. Dito na sila tinumpok. Live viewing. Eh, mambalan din ng iban nga. Oh, tapos na. Oo. Oh. Ah, knockout, kid. Blah.
2: Pro. Gawad pa na ya.
0: Oh, good gawad sa jag. Sa jag na yan.
2: Gamo na wala. No, dumawa ko na. Sige, tanay. May mga mag-away, bro. Sa pagmalayo. Kailangan boxing ni Pacquiao. Ano doon si Ramon? Kailangan boxing.
0: Sa una, sa radyo. Radyo, matip pa na sa radyo.
2: Ang commentator. Wala ka sa France. Ang maskug. Nung duman ko, naman wala TV. Kata pang France mo. Monitor kami sa radyo mo.
0: Gani man.
2: Sumbag yan ah.
0: Ito na. Nagaboy. Oh, nagaboy sa right. Oh, naigo. Tapos, why na yung ball? Pamon na natin ng isang pak. Ito si Dasig ko nung kay Pacquiao mo. Hindi ko na malaot. Wala ang movement na. Di ba mo lang, pak! Pamula na naman.
2: Una ko na Pacquiao.
0: Ngayon ka Dasig ko nung sa iya, hindi na malaot ang movement niya. Di mo na lang ang reaction
2: sa... Hindi na makomentaran na lang. Sound effects na lang eh.
0: Oo, muna na lang.
2: Hindi mo kaya sa commentary.
0: Kasi pag-aboy, right hook. Pamabati. Oh, nag-aboy right hook. Oh, left hook. Uppercut. Uy! Why ni go? Tumba kay Way Nakaigo. Ang nagsumbag na tumba kay Way Nakaigo. Hindi, alam mo lang. Ulang na nga ito na. So, ito yung mga katropa, grabing bugal nga ginatag na yung Pacquiao sa ito sa Pilipinas.
2: Yes.
0: So, pag gusto siya kung ano yun, Brown's Quarta, yan, nagpolitiko. Sa ganyan, taganiguro katropa, Gwendel Cabalod, ang mga, ang sweldo sila isang iban. Sweldo yun, Way na naging nasapak sa Senado. Balablam ng sweldo yun na naging nasapak. Kaya nga, ah.
2: Uy.
0: Tipila ka bilyon sa pesos. Eh, kung gusto sa day ako, maano siya kung nanong ubraon niya sa kwartaya kaya iya na yapin ang abudlay. Pacquiao will always be Pacquiao. Manggarano, nalas Pacquiao bangon sa iya nga, yung pangabudlay. Sa imo, unta na lang na inspiration si Manny Pacquiao. Ano na lang kikita. Balasihan ta si Manny Pacquiao. Oh. Bilang aton nga inspiration. Kasi siyempre, katropang Wendell Estorea ni Pacquiao, so nagrabi ginakapigados Pacquiao. So, grabe ginakapigados Pacquiao. No? Si nanay nila, si nanay Junisha, oh, grabe man ang pakabudlay.
2: Oo, tatagin na siya na kadadaog ni Manny, gano'n na siya kahit ikabalo siya sa kakabudlay.
0: Yes, correct na. Kung ano ka, ano bala sa una, ka, ang mga batsa, ganyan sa nga kapigadohon. Hindi, grabe gitsubong, no? Amo na ang pinaka best nga ano nga ehemplo nga istorya bala sa success katropang Wendel. Ati subong ang kaayo gyapon sa pamilya nila ti Ara gid, di ba? Gaulikid gyapon kun sa diin bala nang galin katropang Wendel. Alas 6:50 na. Oras sa nang nakolabos na. Pero before kami magtakop ni katropang Wendel ang mga produkto sa Yes to Health, sarita ni Mabakal.
2: Mga katropa, ang atong nga mga produkto sa Yes to Health ang mabakala sa atong mga Yes to Health stores. Sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mga katropa, mabakalman sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TJP. Ang ma-order man online sa atong mga online shopping applications. I-search lang ninyo ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga naga-monitor, sumong good morning sa ila. Katropang Wendel, Arenas Law, aming agad.
2: Yes, good morning sa ilan ni Sir Epe Hilye, sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning sa ilan ni Sir Randy Santisas, sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, no, kasi si Chu from si Chu Carmen chapter of Mamaylan, sa good morning da sa mga kunalom chapter Mabato chapter pagid sa aton nga class kay Ma'am Ms. Pa Marino Montano Villanueva, kay Sir Pa Winston Villanueva, good morning kay Boss Rems din yung pinapatamyaw yung mansang good morning sa kay Maricel Andales, good morning kay Lilia Lombrado, kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Sa mga katropa, tadayo sa ilaman ni Johnny Ordonio, Leralin, Gelvoligaya Abiliar, good morning. Kay Ronald Disabal, mayong aga man. Kay Maricel Andales, mayong aga. Kay Tanabog, Winner's Vlog, good morning.
0: Mayong aga sa mga katropa natin. Salamat, Gates, sa pag-upod. mga mom's chapter nga naga ano ko no sa barangay Dumanan dira. Oo. Good morning everyone.
2: Good morning.
0: Okay, Ma'am Lilia Lumbrado may aga dira, no. Ay, katropang Wendell, kahapon special day ni Sir James, ning katropang James King. Happy birthday kahapon, belated happy birthday subo. Oh, si Golden Boy. Nasa subong si Golden Boy.
2: Golden Boy.
0: Hindi, nasa si Dilahuya.
2: Ay,
0: nasa si Golden Boy, Dilahuya. Blanga Boxidor.
2: Oo.
0: Oo. Lagi perde man ni Pacquiao. Golden Boy sa subong kay birthday. 50 na siya gali.
2: I'm unhiding na.
0: Oo. Oo. Akantas ang Golden. Oo.
3: Sir, yes sir.
0: Saan sila nga pasako? Hindi na bala man, gano'n balang pila na kupla.
2: Hindi na mamang kupla.
0: Oo, kaya kung hindi na nila mabalaan, at hindi na sila, kung hindi ko manugid, natawo lang nilang height ko, masiling na sila nga, 30 taon lang ba? Gabawi, nilasa ko na sa height niya mo. Si mo, chakto manang?
3: Chakto gagawin.
2: Dawa mo na lang ng perks, katropong friends.
0: Dawa mo na lang ng sikreto sang mga James King. Nag-iisang James King. Sang XFM. Sir, pila ka na ganit, sir. Ito na, walang lang height ko.
3: Sir, yes, sir.
0: Sa height lang ba siya? Oo. O, ganit. Magtupad ko na ganit siya. Ito, ako pa 50 taon mo. Yung mga madistansya ko ni si Moa, kaya dugat tigulang ko tulok ko, magtupad si Moa. Oo. Nan. Happy birthday! James King!
3: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: May makita mo gani nga manong James, siya managyapon. James King, manong James. Saan ba taon pa siya James King?
2: Subong
0: nagmanong James na siya. Dugay-dugay may LJ na siya ko, no? Oh, James King, manong James, ga-evolve ng pangalan niya. Pila na lang ka tuig na bilhin ko, no, katropang Wendell. Malaywat na ng pangalan niya.
2: Mm-hmm.
0: LJ na nasubong.
2: Oh.
0: Dason. LJ na na. Kaya nga, Malulu James na
2: nasubong. Ay! Ang magaling na.
0: Ten years na lang. Lolo James ka na.
2: LJ. Ano ka cute-cute lang si LJ.
0: JK, MJ, LJ. Grabe.
2: Galing.
0: James King, manong James, and Lolo James. After 10 years, katropang Wendell. No? Enjoy your day, katropang
2: Manong
0: James. Manong James. No? MJ. No? Kay ti subong yung greet siya, katropang Wendell. Kay nagpromisa siya subong. Oo. Basta nagpromisa lang yun siya. Pero promises are meant to be broken.
2: Ay,
0: aragoy. Wala tayo ka lang na. Majuti ito sa karoon, Chet. Majuti ito sa karoon ng isang-isa na. Majuti ito. Ah, okay. Hindi pa sigurado. Kay gabantay na sudaan. Naligat pa smana to. Oh, naligat smana pa ito gabantay. Hindi
2: ba labag ito ni Ogie Bala?
0: Oo, ah, naglabag.
2: Isang bantay.
0: Kaya ano, sa mga nag-celebrate sa birthday nila, happy birthday, subong ah.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Itamiyaw lang namun si katropang James King kay tikapon birthday, belated happy birthday, manong James ah.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Yung pamangkot, si ano natutunan yung pangalan? James King, yung natutunan yung pangalan? Si Edren Sese.
3: Sakto kagi.
0: Happy birthday, katropang James. See you later. Alas 6:55 na mga katropa. Katropang Wendell, ang oras na dugin ang kolabos na bantayin ninyong bullseye. Makakaupo ninyo si katropang Irwin Salinas. Saliwat, kami ninyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kasi katropang Franz Andro Borgos. Para sa nag-augyon ng Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: System Pain!
12: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa adab ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kung kumulali sa System Pain para diro-diritso ang training.
11: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon, XFM,
1: Visayas.
3: Sa XFM Cebu.
4: XFM Bacolod.
5: Sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
7: Ami, subong Dr. Nelson, nga proteksyon na naton lawas. Inom ka mo daan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi ma-stress man ka mo, hindi mag-kadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga gatake ka sang damo ng mga sintetik, bunga niya ang pag-protect sa ngayon mong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ilabalatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila, gamay lang una-una hasta nga gimintin nila. May mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check-up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakumpulat complicate ilang abalatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pagantos ang ilang abalatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
8: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
9: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
7: Yes.
9: Instead nga pabudlayan kanya, yun pahapusan ka. Anong hinihimo niya? Iaginano technology. Para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobrasintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
7: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
9: Yes.
7: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulukon ka daw 30 to 20 pa.
9: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
10: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkagpanit.
7: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Subo nga panahon, Sir Jusel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amo ina ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata. No? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Di, ano na, magdugay nga magdugay. Inan, wala kakabalong bata mo. Mag-abot 7 katuig. 4, 5 katuig. 7 katuig. Labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
2: Visionex! Slay ang kaipitibo! Visionex Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Para mabalik ang paglabing-labing tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Santon Gold. Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Inc. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain di dyan.

0: katawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold!
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
5: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go, let's get it.
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa.

0: question in this country before the president. And then show me a piece of paper and you ask me to do it.
1: Bullseye! Pagtutuin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinyok ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila ginatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: sila. Larga na.
1: Mag-aga mga katropa, mag-aga sa mga suki natin niya Tabaramati. Welcome sa pagpangalagat na Bullseye mga katropa. Tugtumalas Diyos. Sa mga agapet sa 25 na para sa bulan sa Mayo to 2025 mga katropa. It's Monday. Balik kita sa mga obligasyon natin kag-trabaho sa ining panahon. Nagagom-goom ang palibot katropa matapos nga nag-ulo init-init sa kahapon. Kaga nagligad nga adlaw subong nagagumguom daw mabundak ka bundak na ginigurong ulani diri sa downtown kahapon damol-damol ang bundak sang ulan katropa pero dason nga inadlaw pero sa iban nga mga lugar daw hindi amuna ka ano gid Kabaskog, ang ibandig, sigahong pa Japon nga, kabay pa mag tanap-tap ang ulan. Pero ang paang triple, di kumusta ang 13 oras nga brownout kapon, batsakan nyo man, okay man sa inyo, naka... Get over naman ang pila ka mga kauturan ta sini. Oh, nonetheless mga katropa, ang ato naman di kinasigahom is ang aton nga pagpangabuhi ah. Ang aton nga ikaayong lawas, no? Ang aton nga ginalantaw nga palanghitan-an sa adlaw-adlaw. Ang importante stable lang gina, steady lang. Oras natin 7:16 na mga katropa. Welcome sa pagpangalagad natin sa Bullseye. Ako naman si Katropang Wayne Salinas. Kaupod natin sa aton technical side si Katropang Junel Apsay mga katropa.
2: Rangka, diretso, Bullseye.
1: Okay, larga na kita para sa pagtalakay sa mga balita, ang mga impormasyon, kumusta?
0: Ay na sila! Larga na!
1: Kamo sa mga istoryahan tao mga katropa sa aton nga pagpangalagad sa aton palatuntunan sa Bullseye.
2: Headlines, headlines.
1: Areo persons of interest sa pagpatay sa kay alias Jane, no? Dito sa siyudad sa Cadiz, mga katropa, ginsungka kuno sa kapulisan.
2: Headlines, headlines.
1: Samtang, pila ka mga barkers Bacolod City, itipunon nila. tipunon, Bacolod, sa Bacolod City Public Plaza. Kay damo na sa mga barker, damo na nga nagpasaka mga katropa, no? Na intindihan naman ang pinaka masitwasyon. Pero amutom lang interview kapwa nagligad to ni katropang Franz Andrew Burgos nga ang iban nga mga barker, bata pa sila yung barker na sila, arandas lang, hasta nagtigulang sila, hasta subong nga palang apo na araman Japon sa plaza. Ate, ambot kung ano nga klaseng pabaati kung paano nga mabuhin-buhin na ng mga barker, mga katropa. Kasi at the end of the day, lang taon tari, pakabuhian nila mo. No? At the end of the day, there is nagkakwa sa ilang bugasan, ilang inugkaon sa adlaw-adlaw katropa. Kag pagpakabuhi nila, ano na? Oh. Ang pinakamabalita, tagaan sila sa livelihood program sa aton syudad, mga katropa. Anong livelihood program ni man, no? Ang kwaon kag ano ang livelihood program ang iga preparar sang aton lokal nga panguluhan katropa para sa ining mga barker dira sa Bacolod City Public Plaza mga katropa.
2: Headlines, headlines.
1: Storyahan tara bla karon, no? Ari ay samtang Bacolod City Public Plaza mga katropa butangan na sang security guard o kag pabantayan na bawa. Mayan na, no? Para kung may security ko, no? Secured na mo. May security. Ang problema lang da, kung mabutangan tas ang ID, no ID, security, no ID, no entry na din. Tara, sa aton nga pag-ulo istorya, sumunggit nga aga, katropa. Samtang rescue operations mga katropa para sa na-trap ng mga individuals sa narosdak na building sa barangay Balibago Angeles padayon sa gihapon mga katropa.
2: Headlines, headlines.
1: Ini matapos ng narosdak hapon ang ining building 9-story hotel building ni sa dami. Gina-construct mga katropa na ano man ka klase contractor ni man. Ano man klaseng mga architect kag engineers ang nagplano sila man, no? Ti kun amo ni nga mga plastada bayran ni sang architect kag engineer ang construction nga na ang building na Rosdak tungod sang hindi maayo nga ako paglantaw ko hindi maayo nga pag plano kag ang mga materials ging gamit eh. Diba na? Ano gidya abing marusdak sa ban? O di ba? O ari mga katropa, pinaka mga latest development updates sa balita international mga katropa, US nagpagwa na sa ginapatihan nga unidentified flying object UFO ging kumpirmar na sa nga Estados Unidos nga may ara sa UFO gidman nag-exister gidman. Inip pinaka sa pinaka mga footages ginakwa sa US forces mga katropa nga nagalupad-lupad pakita namo bla karon dugay ang video sa inyo. So, ari samtang mga katropa ari pa ho kung nagligad nga adlaw may ara sa tension nga nagluntad sa White House. May isa naman ka individual nga nagpalubok nagpaarak sang armas dito mismo sa guaan sang White House. Pero natabo is natabo mga katropa is na ano tubang sang US federal nga grupo service mga katropa kaginlutang sa patay. Amo ni kasupog no sang aton pila ka mga kauturan, pila ka mga

0: Information mga katropa sa ginakabig naton na ayuda sa aton pila ka transport sectors. May ara ko nung kompleto na no sa ambalsang aton nga sudad ang TNVS listings para sa ayuda nga ihatag sa ilang mga katropa. Ang aton lokal nga panguluhan gabulig ni Islamo no nga mag magpatigayon sa ginakabig ta ano mga pamaagi para mabuligan ang aton pila ka mga transport sector sa crisis nga ginapangatubang ta. So mahabaw ko gani mga katropa, nagsalasala na ta sa sining ginapangatubang ta nga problema sa pungsod tungod sa sitwasyon nga naagyan naton sa sining panahon. Wala ata kontrol mo, wala ata kabalo kung anong posible matabo. Gabumbahan na ito sila iya, gaawa ito sila iya, kita iya nagasala, kita na piktuhan mga katropa. Okay bala na iya sa inyo, though bulubalda-balda tadi.
1: Hambala pa!
0: Nanaon ta mga katropa, no, sa aton pagpangalagan ko ron. Interesting part niya, no, ang ini ang aton nga pamaagi kung paano tabala at tubangon ang kinag-ang crisis nga nag-igo sa aton subong kag nag-apekto sa pagpakabuhi sa tagsa ka mga pumuruyo ta. May saka kuno sa sweldo mo nga gin-propose ta ni 250 ang ginaduso nga saka sa sweldo, pero na balda to may maaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga katropa ang ining proposed wage increase. Pero ambot lang tubtubsan o kita mga katropa magsakripisyo sang ining pulisa kung kisa depende man sa pamalakad sang aton nga presidente mo, no? Way man ta basulon nga iban kundi ang presidente o nga nagahimo kag nagplano sang aton nga strategiya para makombat naton ini ang ginakabig ta crisis sa pungsod ba kung kis makita ba ko nami ilan ng taon sa TV daw ko nami ilan taon sa mga press conference katropa, pero if you go down the ground ang sitwasyon lala nagidya kayo ha. First time to first time ni experience naton sa presyo sang gatong mo ha ang nagtinaas mong kagwala sang pamaagi kung paano na wait akabalo kung paano natin parubuon no? Nag-declare ta sa national state of energy emergency pero wala man epekto nagpagwa naman sa mga balita ang ano ang posisyon ng Department of Energy mga katropa angot sa mga nagasaka nga presyo sang petrolyo, pero tanaw balik man Japan sumo nagligad gin buhinan kita pulo ka piso amat-amat naman ginabawi mga katropa ang ining mga pagnubo sa presyo sang petrolyo kagatong nag problema kay ti una is ang aton nga gatong way man ta sang nagakaigo nga pulisa para mag-controls na mga katropa no. So man no tanaw pila ka mga update mga balita sa mga katropa no sa aton tarabuntunan diri sa Bullseye Makabiyak. Diretso Bullseye. Asis kita mag padayon sa aton nga tarakayan mag pahikilala kita na isang mga produkto sa Yes to Health. Ariya why tiya perdi why managsaka ang presyo. Ang presyo ta amo man Japan katropa despite nga ti ginaindatan lang ni ang sitwasyon sa aton pungsod nga tanan nagtilaas na pati ang aton nga mga balaklon aton nga gasolina nagtilaas na, pero gina-share lang namon kaya sa inyo ang Yes to Health ya why kami nagpataas no sang presyo katropa. Okay, so ang Yes to Health Incorporated may mga produkto, una tatlo ka mga produkto pakilala naton sa inyo mga katropa. Ang ining Ultimate Trio, ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C mga katropa nga makapabulig pataas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit. Ang Premium D3 amo ni sang vitamin katropa nga mag-supplement pa sang vitamin D sa aton lawas. Ang pagkaisindita ang vitamin D, sunlight, no, sa Butlac sa adlaw.

0: Pero subong tungod matapos nga naibaluan nga bisan mga kauturan tang expose gali sa init, no? Deficient Japon sa ano sa vitamin D nga abi una kay ti ang exposure naton sa vitamin sa sunlight not all nga butlak sang adlaw kag vitamin D nga ginahatag niya gaka-absorb sa lawas ta may mga problema pa kay ti luwas nga for example kung itom ka taas ang melanin content sa lawas sa panit no? Hindi ka penetrate ang vitamin D. So you are required to stay like mga 15 to 30 minutes. Pagkatapos ti maglagaw ta naga-sunblock ang naga-sunscreen ka pa. Kay para hindi ka dito man mabasol mga kuturan ta kay ti mapaslot man, no? Init man. Di ba? So hindi ka penetrate ang vitamin D sa lawas ta. That's why kinahanglan ta mag suplemento sang premium D3 capsule o kung soft gel capsule katropa. May ara sa virgin and coconut oil effective para mag-combat sa mga infections, viral infections kag iban pa nga mga masak iban pa nga possibly viral diseases bacteria nga mag-infect sa aton. Okay? Ang Santon Plus Gold mga katropa, bulig man para magpataas ang aton immunity level, no? Ang ampalaya, ang mangustin, ang malunggay, garlic, spirulina, katropa na makahatag sa aton sang nagakaigo nga resistensya para batuan ang mga masakit especially infection. Mangustin, no? Ginahambal ta antioxidant mga katropa. Kag ampalaya, marunggay, ang garlic, kag spirulina, gina-control niya ang aton nga blood sugar plus gina-improve niya ang blood flow natin sa aton lawas so that aton mga taas na blood pressure taas na BP katropa, manormalize ang blood flow nila base magbalik ka sa 110-80 wow, dami, no? Pagkatapos, ang mga katropa, may garlic ni siya. Daw simple mo lang ni, ng mga ingredients, pero nadiskobrihan sa aton pila ka mga eksperto ang benepisyo ng mahatag sang garlic sa lawas naton, no? Nga nagbato sa gali sa mga viral infections kag ginapabakod ang mga antibodies naton. Ang aton mga soldado sa aton lawas kontra sa mga ining mga viruses, no? Nga mag-igo sa aton. Spirulina, no? Ang isa sa mga benepisyos na di ginapagamay niya ang mga bukol sa lawas ta. Ang mga hubag-hubag sa lawas na ton ginabuligan man nga magkupos katropa. Ang mga benepisyos ang Santon Plus Gold. Pero ini dapat ma-absorb sa lawas ta. Sa nambal na ton nga adlaw-adlaw nga pagpamapatialta, pag-ubra na ton katropa, importante may ara kita depensa, no? Kagdasig dapat ang absorption sa ni. That's why dira nagasulod ang bulig sang aton nga vitamin, no? Ang Santon Vitamin C, alkaline based ka vitamin C, wala suka-suka, wala sang sakit sa tiyan, wala sang hapdi sa tiyan katropa, wala sang nag-trigger sa mga hyperacidity ta. Basta alkaline based vitamin C, amo ni ang Santon Vitamin C katropa. Bakla nyo na bala sa mga Mercury Drugstore outlets sa aton nga South Star Drug outlets kag TGP sa generic drugstores nationwide. Mabakal man ini mga katropa sa aton Yes to Health Wellness Clinic. Ari kita karon sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Blanca, Diretso, Bullseye. Okay, so okay doc, so muna yung pinakamalatest update. Mga balita na ito mga katropa sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye. Check na lang ang aton pinakamga katropa nga nag-upod sa aton na para tuntunan sa kay uy nagwa nabuhi si Junior Alegria o nagbalik siya ang pagbabalik the return of the comeback ni Toto Junior Alegria may ngaga sa inyo dara sa makagahay sa Moises Padilla si Lloyd Navale sir when sir Lloyd good morning nice to clean the outside wall of the station by uprooted the glass grass because of no power here. Oh. Kaya ka muna sang kuryente, sir? Oh, nay. Ano brown out? Tapos no brown out sa kagapon pa. Good morning sa inyo. Salamat, sir. Sir Lloyd, Anong? Sir Epe Helge, reflection lang sa mga krisis sa ekonomiya kay hindi ma-absorb sa industries ang displacement sa mga farm workers. Dari naman tag-istorya mga katropa sa approach ng aton nga gobyerno ba? No? E paano ka mag-producer sa dabo nga ano? Sang production ta kag pagpataas sa ekonomiya ta kay daw ay man ta control sa tanan ding mga bagay din no? Sir Epe, morning Lia Lobrado, may aga sa inyo. Good morning. Ari ay nag-update si update si Ma'am Lia Lobrado sa akon niya. Ambal ya sinya. Shout out lang diri sa Kabankalan. Ang gasolina subong, ang diesel 76.80 samon ba? Kag ang diesel 81. Bao. Pero bisan ano ang balta saka Japan na. Taas Japan ang presyo na. Amura gusto ta balik-balik ang mga transport sectors na mga kontropa. Ano ba na nagba hatag ba na alibyo ang ayuda nga ginhatag sa atin. May problema. May ara sa kakulangan sang may ara sa krisis kay nagluntad tapalan ka sa kanita. Pagkatapos sipos ka na. Arabian Mamilya, may aga sakay good morning. Present kami sa kapihan sa overflow sa Makagahay, Moises Padilla. Thank you sir. Morning sa inyo. Salamat kid sa pagtutok diri sa atong tanan mga katropa, no? Oras naton 7:38 na sa pagpangalagad ta mga katropa. Katuan ta. Ang pinaka-latest update ko ron, mga balita sa atong kapag-aragad na rin sa Bullseye. Ang pinaka-latest update, tunugin-tugay sa isyo to sa Cadiz. Angot sa isa ka babae nga ginpatay sang wala makilalaan nga suspect. Ang balita, ang suspect, hambal ko gid. Nga hindi ni madugayan. Amo na nga plastada, hindi ni madugayan. Matapos ginpatay to ang asawa sang isa ka bana sang isa ka lalaki nga ginbubilin niya lang dito sa waiting shed. Pagkatapos balik ya, way na ayawan sa pangita, ginlibot-libot siya pa ni. Tapos paglibot siya dito yung nabalaan katropa nga dito yung nakitaan ang iya asawa to na sa liblib nga lugar. Way na sang kabuhi. Kag duguan. Pira ka latest update mga katropa, may ara na sa may na custody na ang ang persons of interest no sa sining pagpatay. Ila pagbalik naton sa programa ka Bullseye mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Herbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: For them,
17: nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katropas, paparagan natin 7.39 na sa aton nga palatuntunan din sa Bullseye. Ang pinaka-latest nga development subong is may interlakpa na nga persons of interest angot sa pagpatay kay Jane dito sa Cadiz City, katropa. Just to give you a little background sa ining natabo nga pagpatay katropa sa isa ka babayi ini matapos nga nagdulaan ba sa gasolina ang ilang motorsiklo pagkatapos nag-ilisugot ang duwa nga ano nang kuno ang bilin lang asawa ya kay mabukwa sa sang gasolina to dara sa barangay Sikaba katropa ang ining insidente nagluntad nagligad nga adlaw no ang nasambit nga persons of interest mga katropa ginapangita sa kapulisan no kay may nakakita to kuno nga may ginaistorya ang babayi no? Pero eventually mga katropa na kita na kung nakita to ang bangkay ang babayi nga wala na sa kabuhi so karon ang pag-imbestiga sa itong mga nagas kapulisan para yun. No? Pero may isa kalulo to na nag-surrender ko no? Sa ining persons of interest. No? Waon tabla mga detalye mga katropa kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos. Angot sa ining persons of interest. Magabag ka na persons of interest hindi pa man sa primary suspect. No? Persons of interest pa lang sa under investigation. Waon tabla mga detalye sa mga balita kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
19: Reports.
0: Katropang Franz, mangyaga.
20: Yes, katropang Irwin, no? May development na ni ang kaso ng sining 38 anyos na Iloy. Yung dinapati ang katropang Irwin, ginpapay ini, no?
0: Oo. Uh-huh.
20: Sa Sitio Kapayas, Barangay Sikaba, siyudad ng Cadiz, ang tinalikta ng gining May 21. Posilindri katropang Irwin ang babae o ang biktima din kilala ni kay Jenny Ann Dilano. Residente sa Gramal nga lugar. Kay ang information sini katropang Irwin, nagligad ng gining man ang saan na sakuan ni siya kay sa investigation sa Cadiz City PNP. Duwan sila sa ngayang na bana, malakad kung tanay padulong sa lending, no?
0: Mm-hmm.
20: Kay agod nga mang ulam bala katropang Irwin.
0: Mm-hmm.
20: Pero galing doon na wadaan isang sanggas ang iyaling ang motor sa banaya sa pangganan sa Papa Irwin ang iyang kawag yung bilin niya dito sa waiting shed palapit po sa rin maninasakuan ang bangkay isang biktima no? So ating bana ni Papa Irwin nagdalit ini abod na magpagas pero galing di pagkalipas sa pila ka minuto si Papa Irwin pagbalik yan pinangita ay asawa yan at tingala siya nga wala na before how many hours ka Papa Irwin ang pangatapakari isang bana sa biktima pagkahapon po sa abutong adlaw, dito na naging nakita ng asawa ay ato Parwin ang wala na sang kabuhi, no? Nag-dugo ng ulo ang sura.
0: Mm-hmm.
20: Kaya posible ginapusan sang mga nga bagay.
0: Mm-hmm.
20: Kaya kung kumalikan na itong mga recovery sa crime scene,
0: mm-hmm,
20: dito nakita ka na Parwin ang bunga ng lubi.
0: Oho.
20: Na may dugo.
0: Oho.
20: Nabag sa biktima.
0: Mm-hmm.
20: And also ka na Parwin, kaya doon kaging matingala, kaya hiyang pag-inalong na panahon, at halos-los na.
0: Oo.
20: O, na dahil na siya wala kang inalong na panahon dala. And also ka na Parwin, dito nakita ang itong na t-shirt.
0: Oo.
20: No, na ginapatian.
0: Oo.
20: Iyan sa suspect. So, during sa karong katropang Erwin, ang investigation sa Cali City PMP, din pakigangutan na natin si Police Lieutenant Dalin Grace Loreno. Agad niya ma-confirm katropang Erwin na presensya sa person of interest sa sininga kaso.
0: Uh-huh.
20: Ang atoto sa karon sa kasudiya sa Cali City PMP.
0: Oho. Oho.
20: So, during na ito, natuktiban, gifayad ni Police Lieutenant Loreno
0: uh-huh
20: ng suspect katropang Erwin.
0: Oho.
20: Ano na niya, may naka-identify ni Sigamo na siya ni ang dinakabing na person of interest sa kong POI. Kaya siya ni Katropang Erwin ang visible sa lugar sa natabo to ang insidente.
0: Oho.
20: Katropang Erwin.
0: Oho.
20: Kaya, oy? Oo, siya ni ang visible dito sa lugar.
0: Oho.
20: Tapos Katropang Erwin, sa natabo di bilang krimen, ang balay ni isang suspect or sa sininga POI, upod man ang iyang alulo, Katropa Erwin, ginabalik-balik sa mga pumuluyo dito sa sugan.
0: Mm-hmm.
20: Kahit siyempre ang reaksyon sa tao, akit ang tao.
0: Mm-hmm.
20: Tapos, kaya ang istorya ng Katropa Erwin dito sa syudad ng Cadiz, doon naglanog ng istorya nga eh.
0: Oho.
20: Doon nag-ado attention sa publiko.
0: Oho.
20: Not only just there sa Apples, Bacolod, or sa Cadiz, but sa iba paging napatay sa probinsya.
0: Oo.
20: O, doon ang gagawa atensyon sa tanan. Kaya siyempre, Katropa Erwin, may pinanadaan ka mga kaso sa pagpangimulos na rin sa aton.
0: Oo. Huwag ka masundari.
20: Ang mga biktima to napakaigid.
0: Oo. No?
20: Na mag-ita mo gila, Katropa Erwin, na may, ano, na may pagpang-abuso bila. No? At, kumalikan na tong kaso ni Pearl Joy Galve. Si Pearl Joy Galve, nasa kwanto yung aranas advanced state of decomposition.
0: Oho.
20: So wala to na yan na si Lincoln, si Pearl Joy, ginabusuhan to. Kahit isa na sa point si Pearl Joy, amo na itong sitwasyon mo.
0: Mm-hmm.
20: Pero ang Katropang Erwin, ang pinaka-visible gito yun, sa binaligdan itong mga tuwingan.
0: Oho.
20: Ang pinaka-visible gito nga may pagpangabuso kasi ginimuslan o kung ginano gito Katropang Erwin, may napabugid ba lang ginanugin sigurong biktima bala.
0: Oho.
20: Kaya ang iyapang italog na panahon, why na mo?
0: Oho.
20: Amunin oh si Priyamigo.
0: Yeah. No? Oho.
20: Mm. At ito, tagi niya nakita nga si Priyaya, why na itong pangitalong na panahon? Ang mga privado nga parte sa biktima, nagbuwagi dya. No?
0: Mm.
20: It is visible dya.
0: Mm.
20: Na dito, gina very obvious nga ang ining biktima, ang posible din naka-experience sa isang pag-abuso.
0: Mm.
20: Ito pang Erwin. No?
0: Mm-hmm.
20: So, ang kaso niya, subong niya, ni Dilano, Katropa Erwin. Ari na, no? Bisa pa paano, may kasanagan, bila Katropa Erwin, kahit sa dito sa information na nagkuha sa Cali City PNP, may saksi sa insidente mo, no? Pero galing yan, si fans lang, kahit siyempre nadlo, kaya bangod ang suspect, sa mutong at yun, wala pa nalakpan sa kapulisan.
0: Mm-hmm.
20: So, may hesitation pang mga ang saksi dito sa insidente, kabagdanay ng naging pangitan na ni Pagi sa kapulisan, Katropa Erwin, kahit di kumalikan sa nila mo natunahan sa mga pubuluyong na nagkakato sa lugar, ginagupat na sa sabalaya, no? Kahit ibangod nga aki-aki ng tao siguro sa natabo ni.
0: Mm-hmm.
20: Pero Katropa Erwin, yung tayag din sa ato ni Ma'am Loreno, na prior sina Katropa Erwin, or sang siya mismo ni ang tuyo na taning na isungka sang iyang lulo bala. No, ginsungka niya siya sa iyang lulo, kaya yung lulo ay doon nagkakangawa na sa iya mo.
0: Mm.
20: Kaya bangod nga doon ginakatuan at sila sa balay, rason nga doon ginkabalaka man sa iya ni nga lulo. Ginsungka niya siya Katropa Erwin sa kapulisan. Pero ang tesina ko ng Katropa Erwin, ginano niya siya, ginbypass operation niya ko na mo. nakuhaan niya siya sa illegal na droga.
0: Oo.
20: Na nagabugat sa 11 gramos. Tad may armas, lupang, katrapang Erwin na pwede ko mag-sala. Ito, paliber 38 na recover sa iya.
0: Oo.
20: So, pinta karon din kustodiya na niya sa kapulisan.
0: Oo.
20: Kag-isa pa ng katrapang Erwin, may kaso na siya angon sa illegal na droga.
0: Oo.
20: Pero, ang ginatingoan ng takaroon sa lo mismo sa kapulis Lieutenant Loreno.
0: Oo.
20: Ang pagtuhaos ng saksi, agod na ma-confirmar katrapang Erwin ng ina nga suspect na or person of interest sa kabatayon ni Dilano.
0: Oo.
20: Nga siya gitman ni Katrapang Erwin sa likod sa sining krimen, no?
0: Oo.
20: So far though, ano pa ni Katrapang Erwin, gina-atikaso na lang ni, kag-call my witness na sining adlaw, sigurado Katrapang Erwin, posible nga i-file na ning kaso, patok man sa sining suspect.
0: Oo.
20: Kahit may mga ano man, may mga visible nga mga ebidensya pala.
0: Oo.
20: Kag dumaysay sa struggle nga natabo, kaya ang suspect at parawin, may mga kinarusan.
0: Uy.
20: So may mga paggras bala.
0: Oh, dari kita.
20: So which is may posible nga dugin karos bala. No? Pero sa ngin pamangkot siya,
0: oh.
20: Why gina-disclose gidang gusto nga informasyon ng iyang aligasyon. Nasulot siya sa, ano mo, sa kalasangan lang. Kasi nagkalasagi ito siya sa mga kahoy, upon mga sanga.
0: Oo.
20: Kaso nga may mga pakira siya ka-tropa Erwin.
0: Bao?
20: So, hindi gina, ano man lang sa karoon, kuhaan pa pa na sang delay siyang kapulisan para matubod nga ang ina nga karos alin mismo sa, ano no, sa mga kamot o kung sa kukuni ni Dilano sa tropang Erwin.
0: Pero, ka-tropang France, why pa sang ano? Why pa sang, witness nga nagatudlo siya kay daw may huring-huring nga may kunon istorya tong babayi mo si Jane to antes na tabong tawags ni ang krimen.
20: Amo na katropa Erwin ginahulat gitsa sa DCTV nga mag-appear niya sa ilang ano ilang kustudiya to or sa ilang ilang tubang to ang nasilining nga saksi. Amo na lang nakatropa Erwin kay tingin pa sa ni Ma'am Loreno nga ga laong kinasubungan lao na ako mag-appear ng taxi kag ma-confirm din sa Katrapang Erwin nga ang ini nga suspect amo ni ang naghimo sa sini nga krimen no or person of interest ang KDCTTMP. So suspect ni Katrapang Erwin wala lang ang naghimo nga dan pero nag-aedad sa 21 anyos.
0: Uy, bata pa?
20: Katrapang Erwin, no?
0: Oo.
20: So, may mga information mo kita ka nabuha so far. So, wala man na himusnan kay do wala man ko sa may nakita ka to Farwin nga kung ano dating ng mga bagay sa privado nga parang sa isang biktima. No? So posible nga kasi ginagpusan niya ng gating patay ng gating patay ng gating patay ng kay kasi kilala man siya sa biktima. Kung so yung naging guro nga kawatan eh. Yeah, kaya para guro ka to Farwin na kasi siguro kung sa taon talang ini kasi gusto ng guro nga patalangon walang investigasyon kay kaya basta makita po daan niya ang biktima na wala na sa bayo posibleng na ginimuslan mo no?
0: Oho
20: o kung ba si Tuyo ni Katrapang Erwin mangawat
0: oo
20: nakilala siya patay ang biktima kasi para magpatalang sa lakas ng investigasyon sa kapulisan
0: oho
20: ano to eh ginimuslan niya sa kagitalong nga panahon nga na makikabibon sa polis na lang na ginimuslan. No? Kahit yung ang gulo nga ginanantaw sa karon sa kapulisan kahapon sa interview mo nanton.
0: Oo.
20: Duwa ka tropang Erwin mo. Duwa ka bilog ang gulo dari kay gamotibo.
0: Oho.
20: Una dari ang robbery. Ikaduwa dari amo ang raid sa tropang Erwin.
0: Ah, okay. So duwa din ka mga gulo. Daw mo amo man ni Japan katropang France no rape kag kawat. So ano matabo ik custody siya within
20: para sa custody siya kaya nadakpan siya sa drug buyback.
0: Oo.
20: Sa top of Erwin nakuhaan pa siya sa armas lutang. So may kaso na doon siya daan niya sa drug stag sa armas.
0: Oo.
20: Pero ka top of Erwin na-confirm isang taxi kag siya ni sigurado dugang pag ining kaso ang tabangon niya ka top of Erwin. No?
0: Kabay pa nga may mara maghambal ba?
20: Gani man. Kani eh, kay tila na ka mga kaso, dari isang rate na duwagid na lamin na ano ka to Erwin.
0: Oo.
20: Na duwagid may nakatudlo kung sino mga suspect sa likod ng siningay si Dinteng. Oo. Makalulukoy ito mga biktima.
0: Ang ato, mga hindi katropang France, nga marakop ganyan tuntuod nga suspect. Kung siya ning suspect, kabay pa nga may arasang magwa, masurface ba ng mga tao nga mag-testify. Nga siya na, nga naghimo sang krimen. Kung hindi siya responsable na sa mga kaso na dakop sa iya. Ang importante lang ato ang tao nga suspect na naghimo sa krimen, hindi matagaan chance na magladay kag maghimo pa sa mga krimen dasun-dasun daw.
20: Pero yung nakatropa namin, kahit yung siyempre, kung hindi ni Slea madakpan, gibla, malaano niya mo, madugangan ang mga mabiktima sin eh.
0: Oo, why ni Kulba?
20: Amo gano'n na, kahit eh, dapat na pagkakani kaso, papriso ang mga nagahimo sin eh. Kahit yung katropa namin, kampan sila mismo yung nagkabuhi, sigurado yung nakatropa namin nga,
0: Solito na nila. Oo. May nag-message sa ako, no?
20: Oo.
0: Nabaliyas nga, mayo na kung madakpan. Kuwaan man kung pang idalom kag pasubayan, iya, pichurokok. Oo.
20: Okay. Ano na gani? Ano na gani? Paging gani naman? Ang damay na blog? Ano, senyorita?
0: Oo. Oo. Oo.
20: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, may mga sa ibang na lugar ng Kapasar Arwin, nakapunin nga mga kaso, eh, for example.
0: Oo.
20: May mapamatudan din nga involved sa kaso nga rin, or sabing nga yung rapist.
0: Oo.
20: Ang iba yung Kapasar Arwin niya, sulod yung pagsulot sa schedule. Pagkadasungad na, ang ibang patay na mo.
0: Gani? Oh,
20: napapatay ng ibang, eh, ibang huwag nga, basta mawalami nga rapist ba?
0: Oo.
20: Grabe, gidang madangasan mo sa tulog ng kasuhan ka na.
0: Oo. No? Capital offense ni, dako yeah. Ni nga kaso ni.
20: Oo. Pero tayo pa pang ulit, may lang kay, ano na pa ni, confirm ko pa ginay, kaya dahil may mga additional sa ibang mga information. Kaya sa inisyal ka na din nga nabatian, kasi na nakuha na itong katapang ulit. So far, do wala man balas ang may mga specimen bala.
0: Oo.
20: Na makabig bala ng si ginhimusla ng biktima, no?
0: Oo.
20: So, pero pala sa kanila ko pa Erwin.
0: Kanto pa fans, di na mabalaan sa postmortem o kung sa ano ta, sa autopsy.
20: So, ano ni kanto pa Erwin to postmortem ni siya kay Bala. So ko ni. Eh wala man din confirm sa atin sa CCTV kung din autopsy ng biktima.
0: Oo.
20: Kay kabe member ko lang sa interview na sa Bigat.
0: Oo.
20: Gin-swap lang ni ang private parts ng biktima, no?
0: Oo.
20: Ito daw nga wala sang first laceration ko, no?
0: Mm-hmm.
20: Pero ato para rin, gin-patigayan ng yata ng swabbing sa cavity ng biktima, no?
0: Mm-hmm.
20: So, delicate para rin, ito, ano pa, ginahulat pa man ini, na makagawa ang resulta sa post-mortem.
0: Oo.
20: Para maambal ni ato para rin kung ginimuslan din, no? Pero, wala tong tan eh.
0: Mm-hmm.
20: Eh ba, si Black Atropa ng Irwin, kung ginimusla niya gidin eh, about right with homicide gidin eh.
0: Oo, naku-naku rin penalidads ni.
20: Garanti. Nang bailable ni siya.
0: Ang subo lang katropang France nga kinanglan problema maghimo sa krimen eh para ma-satisfy kagulingo nila. No? Isa ba ni sa problema sa utok kung kisa mo?
20: Oo. Subo lang katropang Irwin eh. Bahot pagidaan sa presensya pala sa illegal nga droga.
0: Mm-hmm.
20: Kaya kung nagagamit ka na yan, tingin mo nga panimuot. Kaya katroparwin, apektado ginaya. Kaya ginihusto na aking mga pinag kasama na ta.
0: Na.
20: So, sa katroparwin, naring interview natin with Police Lieutenant Talin Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police ng Cali City PNP.
10: Yes, sir. Good morning si Andrew kasi yung mga listeners sa inyong radio program. Si Andrew, yes, regarding na sa update sa ating person of interest sa homicide din natabo sa parang risika ba sa siyadad sa Cadiz. Bali, some 2 days ago na, sir, ang iyang lolo nag-decide din na pin-over na yung iyang apo.
0: Okay.
10: Muna ating person of interest. For the sake na ma-safe keep lang siya kahit tungod ang mga tao dito sa ilang kalibot, dito sa ilang mga lugar, binakaduan na ni, binasulong na siya.
11: Okay.
10: Ang ato niya POI. Mm-hmm. So, nagsindihan tama na kahit tungkol sa height, ara sila sa height nila emotion, ang ilang mga kaakik.
11: Mm-hmm.
10: So, nasa siguro, namori yun sa nangyong lolo ka pa si ano matabo sa iyang apo.
11: Yes, ma'am.
10: So, din turnover siya na isa kasubias ng police station.
11: Okay, ma'am. Ma'am, bali, may nag, ano, gino, may nag-provide ginsang info, ma'am, nga ang nasambit nga person of interest, ma'am, siya gid man ni ma'am.
10: Sa time may mga ara kita mga nakuha sa inyo, nakuha ng mga information na siya nalang sa visible.
11: Mm-mm.
10: And ang lugar,
11: yes,
10: na may nakita na doon siya.
11: Okay.
10: However, gari lang, nakita na siya sa dira ng area sa ako na magmura.
11: Okay. So, ti ma'am, may natalupang dan ko na ma'am, gawain na siya bayo, ma'am?
10: Yes, sir, no? May isang pag-ano namon, sa pag-check na sa iya.
11: Oo.
10: Kagsang, ano, may ara siya, sir, sa mga scratches.
11: Bug rash, okay.
10: May mga bug rash, sir, according sa iya ko, no? Sa kampo, sa kung niya nakuha. Pero, sir, you will refer it, sir, sa ano, sir, no? Sa atong, soko.
11: Yes,
10: kung anong pwede maubra, basi makakuha kita sa mga DNA to relate.
11: Oo.
10: Kung ini siya ang
11: karoskid siyang tao.
10: Maka-add pa gin siya ang karos ng tao, maka-add din siyang evidence.
11: Yes, ma'am.
10: To point out kung sabi natong POI sa kapatid sa kay
11: Shane. Bali, ma'am, ang visible nga karos, ma'am, sabot ko niyo, ma'am.
10: Sir, sa mga damo sa siya kakawra siya ang mga butkon.
11: Butkon, gano'n. Okay.
0: Oh.
11: Sige, ma'am. Pero, ma'am, nang sa karon, under custody ni, but ano na lang, ma'am, ang ginaprocess pa sa karon, ma'am?
10: Bali, sir, nag-ano, sir, no, inang may ginaprocess kita, sir, na may mustang as witness.
11: Yes, ma'am. Mm-hmm.
10: Sa pagka ano sa pagka may nakakita.
11: Okay.
10: Sa tabo.
11: Sige. Okay.
0: Mm. Ato pa facts pero confirm may nakakita.
20: May ara gid eh. Ambot sila ngon siguro ka pa pa rin nakita ang suspect.
0: Oho.
20: Sa lugar. Nga rata siya, no?
0: Oo.
20: Yung visible sa kuno mo ang information nga ginpagwa sa kadis.
0: Oo.
20: Visible siya sa lugar. Oo, siya pa nga
0: tapos,
20: sa lugar.
0: May mga kinarosan pa.
20: Oo, kinarosan pa. Kahit kaya t-shirt ko nga ito, nakita man sa lugar. So, take a trabaho rin, hindi po gid may, ano, ang kapulisan, no?
0: Oo.
20: Kinakambal nga, siya niya ang under observation nga,
0: Mm-hmm. Oho. Dumduman ko ni Katropang France sa natabo man to bla sa kanto nito bla. Atong babae man to, bata man to, gin himuslan man. Gin patay man. Ay nako. Mga taong kisaway ka paminsan, magamong amuling nga mga bagay. Eh. Inulsulan man nila da pagkatapos.
20: Para sa? Kaya mo nakita po, Erwin, ang sa karon, well, at least wala, no, may patuling bala na po, may kasanaga naman. May naka-identify kahit ng papaano, pati gayon na malaksa na nga nag-ibos yun eh. Si, ang ustisya para sa bisima, pagmatagman para siya nga ginikanan eh. O ano siya nga kapatahan, siya nga kata.
0: Mm-hmm.
20: So siya nga pamilya, kapapangawin, kito siya information na receive na ito, may duwan ni kapataan ng bisima.
0: Oo.
20: Oo, titigado kami,
0: nag-tinawakan
20: lang ako nga, na mapuhi, wala kang matawahin, ilang nga, doon wala, no, ilang nga pangapuhi, wala nga mayayo man.
0: Oo.
20: So ganito may, amugin na may ibang hindi individual niya. Kanang halit, isika pareho nila ng guba sa pamilya.
0: Oo.
20: Tapos, bangon sa presensya sa illegal na droga, amo niya ang nahimo si Nikita Parawin sa isika pareho niya.
0: Oo. No, mag... Gapamati lang ko katropang France, no, magwa mong kaspanit kung mga batean ginhimo nila sa... ano? Sa asawa. Ako mo na may bata eh. May pamilya. No? Hindi man... Grabe man kay makas mo na dudlaw.
20: Hindi ka managat, asa nga doon ka pa Parwin, hindi, ano ba lang risko ba lang mga managat ka?
0: Oo.
20: Kaya ang imo, yun ba niyang patayan mo niya kung mayong panahon, no?
0: Mm-hmm.
20: Kung mayong panahon,
0: di okay.
20: Baka, okay man. Pero oh, meron hindi ka man niya katakot sa kada buo naman sa imo nga mahulik dray o makuha mo sa dagat.
16: Correct ko.
20: Oo, oh, tapos di. Pag-license po, siyempre, utap man ang inyong kapanagat eh, hindi makamuda mag-risiko.
16: That's why? Kanami ko si On, kanami. Ay, sus na, no. Galing hindi tayo padala sa emosyon ta.
20: Correct na. Kaya mo na pala, Prof. Erwin, ang natapu. Eh, ano pag ito yan? Kaya kay Tablaka, Prof. Erwin, may paanan yung babae mo. Tapos, sa muna yung inimo sa asawa, ya?